0: by system, Oswele ina nlo. Ejuwosi, eje nso ba ipo ni ni atun wa ninu akoko isoju ori afefe nte siwaju. Oya juwosi, gbogbo eyin to wo kan loni ojo Thursday, ojo bo, ojo Alamisi. Ojo kedogun juwosi, oja eje nso bayi.
1: E wa do ba le nbi pepe. E ja jo yin, e ja jo dupe lowo e. Mummy, e kunle, daddy, eyin e do ba le, ko gbaju iseju kan lo. Engineer, e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle.

ẹyin wo le gbagbọ pe ri yanu loni gbogbo eni to ba gbagbọ pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbọ ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbọ isoji la pe aninu isoji a gbodo fi se awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose tin ba mo se nkan mi bo lo se ti o fi pe 7 day akosi ni an gbogbo eyin omo olodun te lanfani ati bo mi ko si ba se se soji wa fe fe ta ni da kogun eje ko so gbon ta fe da si enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadura fun ta ni ran mo iyen lo sinu igbekun bibeli ni enikeni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile hanhan ni agbara nbe lara mi losui o ku oni kasi ara o su omi nira leleyi olohun oba ngbo bo ki n to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo san ida mewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo san ore anu emi olohun ni gbadura fun yin mi omo bi to wa o ati wo to boyo osese fe san na ni olohun so pe ki n so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji le ori emi olohun lo simi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi nbe laye on da sisi afefe ofe ko duo ohun se daada ohun so da mewo ohun so re ohun te si waju emi olohun ni gbadura fun yin nitori jesu ti mo gbagbo ohun fowo re polowo olohun oni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome only how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo iyin rere oni bawo ni ese won o se mo dun to o ro bi mi mo polowo eni eyin le n polowo e eyin te n da si iwo to n fowo re se iwo lo n da si olodun wa ni gbadura fun o ni sunkun omo gbogbo eyin te n da si ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi ko ni je bi o pa mo sami kun le bi o ba wa gbogbo eyin te n fowo yin sponsor ise yi e ni ba won round laye oju ayo re won ni sojojo ibanuje oju ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye re gbogbo eyin te n da si wa ri iran lowo mo wa ni gbogbo iha iran lowo obomi o tun jade bo ba re nikan olohun o tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi nbe laye kili o to su loni olohun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbe dide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo nsoke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so npe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi si olorun awon kan won da sise jesu iwo ye won wo Bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8.

0: Kate, oni ati Susanna, ati Joanna, ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun Jesu ninu ohun ti won ba ni. Won fi sponsor Jesu, ase Jesu na ni sponsor. Ase Jesu lo ni gbowo, gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi. Especially program ta nse yi, woli yin lori afefe yi. Eyin te nje ki awon eyan gbo nipa Jesu. Eh ni ba won raun laye. Oju ki ti na ale o, oju oni ti yin. Gbogbo bi e ba de laye, ona o si fun yin ni. In the name of Jesus. And e wa gbo nkan ta fi pari e. Se ri Oluwa so yi pe ka se nkan kan to yato. Ekan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo. Epaphras Foundation mo mo da si opo gan. Opo ta fe fun ni onje lote yi, they are 1000. Enikan ni 1000 la gbara Olorun. Opo 1000 la fun ni onje lote yi. Ki wa se iyen nikan. Olorun so pe ki n so fun eyan omo Olorun te ba ni aso. Bo yo na won bubaka o la won skirt kan to kan konu le awon kan le wo inti wo npe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko sin to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote yi and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo nbo wa so daada si afun awon opo ni onje afun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so siwaju ati siwaju si e mo je aforo le soro ase ngun mi
1: first king chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun e bo si sun na 1 ati igi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo sisun ma nlu ni won ko si ori ipepe ninu yara ma nlu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yolo won si po nigba ta won woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta le bo logun fe se na gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi bibeli wa so di mimo fun wa wi pe nigba ti na oluwa bo le ise akoko to kokoko se ise akoko ti na olorun wo se a fe pe ina loni olorun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon maalu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun emi mo ni nkan mi

0: ni olufe ojo meje lai se soju ori afefe
1: engineer mi o ti gboro obirin yen tan o e ja gbo nto so o e ja gbo debi kan o ba se se ni titi ti o fi di ojo meje o weekend of power
2: mi o royin ni mi anything o si bi ti mi o ti lo se le babala o ni ka so ni abile alafa aye moye me that elomi ga tun ni je kin be sun ti ma be sun okunrin ko ni wa mo a fi esi le ma yin pe eyin se e kere gan o bo ni jo ti daddy ni pe awa ta je onibisi kara eso yo mo ta ba fe bi wa mo ra eso merin asa gbadura o da pojo yen won se deliverance fun mi mo wa lo sile oko mi de man travel bo se wa di ojo tuesday mojumo wednesday mo wa bara mi ninu moto moto yen sa drive mi mo sa ri pe eyin mi bi bai o yo gbogbo eyin yen yo ah mo wa so pe oluwa olorun ojiji eyin mi ma tin yo mo wa gbo e o yen to so mi pe se bi wo fe bo ni o wa de sweda rugo gangan mo ni ah olorun ojiji eyin mi ma ti fe yo tan mo mo je ndi arugo mo sa gba so da fokan gbadura loju ala yen tori mi o le soro mo
0: o ni da foko emi
2: ni mo ba laju igba ti mo ji mo so fun aburo mi tajo wada mo ni aburo mi ni ah hey opo erun mo ti fe yo mi leyin aburo mi ni ah olohun ni je pe eni darugo osan gan mo ni okay
0: iwo na wo bo se ngbotan sister yen to dabi igba te yan wo film se ko mo ya olenu oye na wonle wa ni ina oluwa bonu mi majeli aye jade lara mi nti opo emi npo sawon eyan la niyan ogun eje tawon mi ke soko emi ogun emi mo ni nkan mi ni eke this is what they call self deliverance itusile tare ni lo nse fun rare yi wa notice e pe nkan kon sele ma so tele si aso to fi nbora enikan ni pastor aso ti mo fi nbora awa ta wa la so bora nko eyin te ba la so bora ma so ipa so to mo wo osun oni ma so gbogbo bufe to mo wo osun ni ma so tele si bayi kagadi egenumi omekwabi alada haladish elege debo sentopalias gbogbo eyin te ngbo mi mo duo ninu majemu ina olorun ina ni elijah lo to fi yi ogun iran ogun buku ti en pe ni ogun eje yi ogun emi mo ni nkan mi ina ina ko se ipeya laarin iwa toko emi laarin iwa teni tin lo agbara emi mo ni nkan mi li olori gbogbo eni to ngbo mi alagbara te jo nsise tin ta ire re sonu eni ti o je ko wo wa majemu ti o je ope lowo olore majemu ti ojo lori ope lowo e lati iseju yi lo mo ba majemu yen je kanle sami o mo gbe tu amimi e ti mo fe mu jade ni pe ta lo so fun o pe osogun eje ogun eje eni o

0: ti ri di to fi nilo Kristi bayi lai mo Jesu gege bi Oluwa tolugbala odaran bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu Oluwa ebi ninu Oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister ina o mo po ni oko emi asiri mo fi o laaro yi injo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti won ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi Oluwa tolugbala to n tele ninu aye iwa mi mo Olorun ba ngbo ise akin lo se bibeli lo so be bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo bo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara tin ba awon eyan fira niyan oni bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile tele mi leyin Jesu Oluwa mo jewo laaro yi mo gba o gege bi Oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se nfi nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu afa eyan omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun ni bi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo oya gbina loruko Jesu pepe oya gbina lati oni lo ko to di ale oya wonu otu sile to yiwe ri eje nkuku change un kin so bayi pe gbogbo eyin te n lanfani ati gbo mi injo je mo pe logan teyan ba wonu Kristi isimi re bere bo se sele nu aye temi niyan and weekend of power la wai enikan ni weekend of power ilare ni mo wa to wi pa ti bo si opin odun itusile hanhan gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje o bere ni ago mesan ati ni Wema ni iyan ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun e to wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit e mura laaro yi to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduates gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class won mo graduate ni agbara eni to ni aye atun but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o fe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wa and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbara eni to laye atun and ago mewa ta ba ti bere laaro igba ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ni oni Thursday ati ola Friday ni agbara eni to laye ato nbo to ba register mo de be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won tun le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 Olorun yo je ko dara fun yin
1: anje se leyi gbogbo eyin omo mo injo je mo pe ti obirin ba ni oko emi physically oko re ohun oni ji oni lari a ma sise bi erin won a si ma jeje liri oko emi buru gan I mo je ki aso eyan pon ni bi obirin bi okunrin ba ni iyawo emi a ma sise ohun ati iyawo a ma ja 24/7 ile ohun o le to tori pe obirin ajoji obirin emi kan won imba won lo daulo aye won won e wa gbo mi gbogbo keyin o sise bi erin ko jeje liri oko emi ni nbembe aye emi ni nbembe ka padi e ti lodo olore oko emi ni nbembe keyin o me eyan pataki ko mo ku ni kenkele oko emi ni nbembe gbogbo eyin to ba se pe iparo mo ni tako ni lojiji oko emi lo nbembe e ja lo gba olorun gbo pelu mi pe to ba ile bo obo na niye tani ngbo mi omo bi to ti wa to ti ngbo ileyi eyin omo olorun te fe san ida mewa yin laaro yi o fe dasi kunle ni bi to ba wa ki ngbadua oni idamewa kan tabo gbo olohun gbo po oro yi idamewa da ko to dale tabi ore aduwa mi gba da sika le se tola nitori jesu olohun tari ran lowo si o ibukun agbon gbe ko wa sinu aye re gbogbe ni to lowo loro re ti oje ko wo duo ki won gbe dan in Jesus name account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 account number church in here Comfort Life Mission International First Bank
0: bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade
1: se ran wa lowo ki se yin o le tesiwaju tori ola ojo meje la nba bo now e mo gbo nkan e ti gbon to birin yen so oro e la fi gbadua fe fi gbadua ni now gbogbo eyin omo ti won bi loni on the 15 October gbogbo eyin te mark wedding anniversary e kunle ki gbadua lati oni lo ki aye re koga ki wo na darapo ma awon eni tin serere laye okiki re yo kan aye yo fola re toro ma serere happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e se pupo laye in Jesus name
0: Nigeria Nigeria bo oluwa ogo ni o pada gbe agbara ogo re wo in the name of Jesus eni kan ni mo be share testimony mi e jo loud e jo neat lori number 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: asiko ti to emi ti ran ti ese amaleki mo fe finish gbogbo amaleki bayi oluwa wi pe lo finish won saul le mo wo wi pe awon to dina omo israel ngba yen awon yen ti le ku tan awon te fe bere san lori won yi awon won yi se won mo kankan sa oluwa ni atomo mu atomo kekere e pa won dan si olorun wa ina lo so be a je wi pe olorun yi ologun ni oluwa oluwa si ni oruko re oluwa iyonu re ni mo fe mi o fe ibinu re
1: oluwa iyonu re ni mo fe mi o fe ibinu re
0: lowo esoke wa
1: olesa
0: bi olorun ba binu tata lo le mu mole.

Oye papa ba wa ti ma gbo. Je kin sare la fade lati gba bi wole. Le tori pe Pascal Strugic. Wa ti so pe waka. Ele to gba koju ko igba gbo lo Sunderland. Ha ti ni ko rese wale. Ha ti overturn e iyen latapa ati bi. Gege bo se wa niyan. Oye papa pa. Eje tun sare se faja. Oye faja. Faja faja. Igboro lo ni faja. Awon baba wa na ni fasasi. Awon laruba wa gege. Awon yen na ni Faruku. Oye papa pa. Eje tun faja le kan si. Nitori pe ko igba gbo lo Manchester United. Baba soro le pa ko igba gbabolu eleto lo sinu idije UEFA Champions League kan yi le sa 2022-2023 to je wa po to wa pada lo lodun yi sugbon to je pe bo se je po pada lo lodun yi nje je mo igba gbabolu mere lowo eyin eleti ko igba gbabolu Man U ti won to lodun 2022-2023 eleto fi momi ya denu idije UEFA Champions League o na to ni won to pada lo to lasiko yi to to fi nje ya kiri aye gẹgẹ bo se wa niyan o ko se to le jiya juma yu lo kaakiri agbalaye eyan lowo ta wa yi o ta ba ti soro ya e ba ibi ta ba ti soro ya e ba ma yu be ni sa tori wi pe iko egbe gbọbọ Atletico Madrid to fi ya je won lati igba ta ti wa ni league phase o ati ka so pe ni group stage ife so won se bi mogala ti iko egbe gbọbọ Atletico Madrid ti gba koju iko egbe gbọbọ lo latori le de gesi ah lanfani ati jawe oluburi eyo kan sugbon ti fi ma yu mo kanti igba ti ma yu rede o ye papapa Eje sare denu ko igba gbọbọ lo Villarreal awon na ti jawe olubori igba tan ti jawe olubori kai nenu edije UEFA Champions League odun 2022 ni ninu osu kerin e ti mo bi po wa nle ma de gbe yin debe o ye aja aja tan ija ni dale ni gburu aye tori pe ni sa to koja awa na la nbenu adelu ko igba gbọbọ lo Arsenal bi pe set piece na fi se won o sugbon ni sa ta wa yi open play loku an ti ku olegbe oni set piece tori pe orisirisi owo ni ko igba gbọbọ lo Arsenal yo eyan ni gbogbo le gbogbo sa eni kidede aba eje nsalaye ta ba nsoro nipa go eleji ko igba gbọbọ lo Arsenal ti go ni sa ta wa yi nenu gbogbo ifese wose o ti pe 21 goals ta ba si nsoro nipa go ta ti go yen 20 goals na go lati open play e tun lo ye wo wa e mo pe mi o ni fun yin lofo o ye papapa ere gbogbo eze widi mara ko igba gbọbọ lo Man U ti wa eze boda wa tin gbo eze boda wa Michael Carrick akari awa fe dori akanyo fe dego e de je ka wa yoku na buodi wa ke to le e ti e jodi January ki gbogbo ati kokko mu 3 point randi na

0: itose bayi na ma loni ilu oyo
1: wa wi be
0: are tinubu ti se ifilole igbimo ipolongo fun ipo are ti egbe oselu apc sagete dubon to bo lo se lo egbo lowuro toni
1: mo ni gbagbo wi pe di gbi bayi ni ipinle kwara yo se atileyin fun mi o tinubu lo soro be fun gomina abdrazaki saju eto idibo gbogbo ti o waye lodun 2027 bo lo ti lo gan e gbo nigba ti royin ba wora tan laaro toni
0: o e n ba ti soko so wi dede na ni o mo gbodo gbo ohun onile se ti ma so ogun to ranse si peter obi kilo fa e gbo lowuro toni
1: se ti ma yi kan na ma lo mo tun yo su tete si erongba atiku lori ohun to di se pelu yiyo igupa ori epo oni suke o soro oro po o e gbo nigba ti royin ba wora tan laaro toni
0: to a wi fun ni ko to dani agbalagba ijakade na mo ni IMF jaki wowo fun le Nigeria lori oro ekun pa ore ekun pentiro gboloye so e gbo lowuro toni
1: nimu imugboro bayi ko olupolongo legbe selu APC se lo mo fi o wi pe erun ba egbe oselu ohun o ta lo so be gan e gbo nigba ti royin ba wora tan laaro toni
0: to ola
1: e bariba
0: gulu tu oro re latenu apabio to soranse si awon gomina kilofa ekugbo lowuro toni
1: awon mi re fufun nene ni o omo ni egbejo owo ni eka emi o mo buwo lu omo ye fun ipo are kankan ta lo so be gan e gbo nigba ti royin ba fona soju kankeke laaro toni
0: to se bi bi lu kan ba fi le baje e mo wa wo awon agbagba to wa nibe na mo ni
1: o wi be
0: o tun de lo wuro toni
1: yes.
0: Eto yin eto wa eto atupale
1: mo ni re dododo
0: sori ikani diamond 8.7 ni olu lori ni ipinle kwa

0: no mi ewe gbe lura
1: lowo oka ilai
0: seri ni ile ibadan
1: eh barifa
0: ala lavure eh
1: lojo thursday
0: ati abule wedu
1: yes ke
0: ogun feni ogun bani
1: ye
0: ni nkan bi ago mejo wuro
1: lowo dere
0: seju marun to taiwo adeyemi loruko mi
1: bo lo se fe soro aye e si bayi wo boy yi ko si thursday bayi o je le gbawe
0: alai ni kan se
1: iwo na olonu
0: wa de di ti e
1: Ego ojumo ni gbogbo ayi kale te tin gbo wa lojubo tun se dada laba yin ode o da bi oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko nkan ni se wa wa la ma gbe ohun to da se ko wa nipa laanu wa o ati awa ti won yo saanu fo e ja ma mu loni kon gbe kon gbe kon bo ki bo tin lo ka jo ma gbenu si gbenu se ka ma tele loko kan ejeje a mejeje ta jo popo ti o tukipo bi isale kun lojumo tun ni le n gbon wa ismi olare waju oye wole o
0: to ola
1: yes ke
0: lo wuro toni
1: nobody
0: abara aja kobo sekere keke royin ti mo mo ogun lo wuro toni
1: yes
0: abuja mo mo gbede ni waju are tinubu toni itose bayi na mo lo ni ilu oyo are le yi bola ahmed tinubu ni anajoro seje ifilele igbimo ipolongo fun ipo are ti egbe osilu apc sageto dibo are ti waye ni ojo kere deni ogun osu kini odun to nbo are wa kesi awon mo igbimo ipolongo hun pe e ma so ka kiri awon asiyori isakoso re papa julo atunto to ede nile nigeria ati awon igbesi ake to fe se fun awa omo ile ye are tenumo pe ohun o mo gbajumo nkan to ni se lori oro sejoba nigba iporongo ye are gege bo yi soro nibi ipade ohun to waye ni gbogan igba lejo ilese are le yi ninu abuja o mo kede oni ewo ohun ni kakere lati polongo lori lede ye are wa tenumo we pe ewo atuto to lo lowo lakoko ta waye o mo ye ki ohun gbajumo mo ni olao
1: yes ke
0: nation ni lowuro toni
1: o fere gege o diwo ni yara iro ilese wa lojumo toni eleji re are bola ahmed tinubu olori oko bamba nile wa nigeria lo mo ti paro wa o si eni ti se gomina ipinle yi iyen malam abdurrahman abdulzak lati ri daju pe digbi ni egbe oselu all progressive congress apc ni o mo wa o leyin egbe oselu ohun ni ipinle yi o saju eto idibo gbogbo ti o waye lodo 2027 papo julo ohun to ni se pelu eto idibo si ipo are o o parun wa ohun lasiko ti o so loju ego iko olopolongo fun are labe pepe egbe oselu apc be lo tun se ikini ku orire se gomina ipinle yi o lori ti oye eye ti won fi da lola ni ipinle yi iyen sadauna ti ilu ilorin o sugbon sa o nigba to soro nibi ayeye eto na ni ti se minister ni olulu lewa labuja alagba yeso wike baba lati ni o ma jawe aki wowo fun gbogbo awon adari egbe oselu patapata porogodo o le gbe wo eye wo fi wo loko kejeje o ni e mo gbara le ijawo olubori are nikan o wike o tesiwaju ninu oro re nibi ti o ti paro wa to si kesi gbogbo awon egbe oselu patapata porogodo o ni ko mo so wipe ijawo olubori are nikan la won mo gbara le o iyen bi are ba jawe olubori nibi eto idibo ti o waye o lodo 2027 o de se pataki fun ko wa won lati ri daju pe won sise takuntakun ki nkan le mu yesi fun egbe oselu won lawon ipinle ti o wa o gbo balance re abi yara ro ile ise wa lo seri e laaro otuni
0: ola
1: mariba
0: otuni keke royin mi o si wa digbe ni ilu abuja oni omo yeri e o ko mo nbo
1: ko gaili
0: ba te soko so le na ni mo fe gbo orun onile
1: yes
0: igba keji are le yi ka se nsetima ti soro ko ba ko gberanse se gomina tele re ni ipinle anambra peter obi o se aje de oni obi o kan mo nfile de awon akole ti o nitumo papa julo awon kan ti o nitumo lori oro aje lori lede ye setima nigba to soro lana ojoro nigba tan se ifilele egbimo iporongo fun ipo re ti egbe oselu apc nigbangan igba lejo ilegba ile yin lo abuja obi to pe ni ore mi dada setima ma bi se ye oni obi re yo ma se ifarawe nigeria pelu awon edo mi le bangladesh oni obi nkan to nso yi ko nitumo stop se be punch ni lowuro to ni ola
1: oda bi setima di o tin ja kini ohun le won lowo lokoke yeye bo ti

0: kaabo pada lati eka ipolowo oja wa ile gbe polowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun e ja tesiwaju nibi ti a fi adagba kini ohun ibi ta fi ro si o o di wo ninu awon iwe iroyin to jade dojumo to ni papa julo iwe iroyin daily post ni temi ni temi o won bu wonu amoye fun ipo are kankan pela lo so be latari bi obi se pe fun wipe ka won jumo jo fara lori itakun aye lujara ta pe ni live stream ogbon tarigi irawo ilu ma ka ni lori itakun aye lujara tiktok iyen amzat abib adelaja ti opo eyan mo si pela ni ti so loju egun re wipe omoye fun ipo re labe pepe gbo oselu Nigerian Democratic Congress NDC alagba Peter Obi ni omo ti kan si ohun wipe ohun lo fe ganu si ohun fe gbenu si gbenu se ati pe ohun fe lanfani o lati kopa lori itakun aye lujara re ta ma si live stream saju eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 ama o papa pa bi ogan bi kini ohun bo ti lu ja egboro ye o ta mo yen sin gba bi eni gbogbo ti pela ni o mo fogan ke oro to si so loju ego re o ni egba o ni tohun o ni bi ohun ti se gba lati fa han lori itakun aye lujara pelu alagba Peter Obi o ni ko mo tumo si wipe ohun bu wo gege bi omo ye ti ohun ni fe si julo o ni ni tohun ohun o bu wo lu omo ye fun ipo are kankan o gba balance re abi Daily Post lo seri e laaro otuni
1: Olawo
0: yes,
1: keroyin ti mo gbe owuro atoni waju osusu owo ona momo bale si to pariwo pe alangba a to be latori iroko to ni deni kanu bayi ohun ona o ma
0: lo yinra ohun
1: a kowe ipolongo apapo fun egbe oselu APC Felix Morgan ati tenumo pe ile Nigeria ati awon mo le Nigeria won mo ti dara ju ta si leyin wa lo papa julo latigba ta sinubu ti gori pase lorilede ye gege bo sewe oni egbe oselu APC kani gborowo awon na yo bore ire tedi buare odo to nbo ege bi Morgan si salaye oni egbe oselu APC won mo sun won mo wo lati pe won ni atileyin awon oludibo ninu eto dibo odo to nbo o wa se afikun re oni be egbe oselu APC ko ma fi oju binti ibo awon omo le yi to olao
0: yes ke
1: vanguard ni lowuro to ni
0: ona je sare jole mo papa bi oga iwe iroyin punch lo seri e tori pe agba ka iroyin gba ni won le ile ise olopa ni won mo ti fi gboro ofin gbe onise owo kan lori esun pe o tabuku omo debinrin kan ni ipinle osun ile ise olopa ni ipinle osun ni ojoru ni won mo ti fi lede wipe awon osise ajo ohun ni won mo ti fi gboro ofin gbe baba agbalagba kan si agba ayade kape ni o ti o lehun agbalagba iyen alagba mukaila adeyema lori esun wipe se ni o mo tabuku omo kekere binrin kan ni ilu ikire nipile ohun ninu atijade kan eyi ti won ni alukoro fun lese olopa nipile na abiodun oje labi leyi to fi lede o je ko ni mo wipe ilese olopa ohun ni o ma fi gboro ofin gbe afurasina laaye meji oto oto be ni won je ko ni mo wipe omode binrin ohun o pe ni granddaughter mo ni agba kan iroyin gba ni o won ni o je omo si arabinrin eyi won ni adeyemo ohun leyi to je ore fun o elejire agba ke iroyin gba tori pe ye o mo tun gbenu ta o gege bi won ti fi lede iwe iroyin punch tun sedi e laaro to ni o gbenu tan gba o
1: to ola o keke iroyin mi waju are na mo mo gbede lowuro to ni ilu Abuja agbaro toro lo oba ni kan na mo lo ti yere fun are ile yi brasinu bo ti salaye pe o sese ko mo ni farahan ni gbogbo ebe tan ba tin se ipolongo fun ipo are egbe oselu APC saju eto dibo odun to nbo gbogbo awon ipile ohun ohun le sese ko faran nibe aisha yodo lana ojoru nigba to soro nibi ayeye ifilole igbimo ipolongo fun ipo are egbe oselu APC ni ilu Abuja to olao
0: debusi
1: ni lowuro to ni
0: ara baba ti mu kini otan lodo re ja ma lo si abala keje twitter pe ni abala lameto alayo lanfani lati so fun pe lameto wa won ti wa ni kale yen dokita Abdul Karim Jima edun ti won wa lati university of ilorin better by far o ta won yo wallahi olorun lo ni ori be eyin eyin ara ale bi oga akore mo ba ti gbe wa wole lanfani lati gbo oro lenu alejo wa sugbon mo gbagbe o wi pe iwoye lami to wa ti mo ti eyin te ba lanfani lati pe wole da seto laaro to ni o yato gidigbe si iwoye awa tokun mejeji ti mo ti kan ni diamond 88.7 fm ni le lorin elejo re
1: aro e gan doctor aro e gan in coming fila won de
0: ah ohun na mo wo
1: fila in coming ni
0: o show to wo agba bi tan guess
1: eh apa be yen awon in coming
0: side odo mi bayi na guess ke se side odo ti
1: eh o le guess waju
0: eh ambo

0: o e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire ta pe ni abala
1: la meto
0: arebi na to wa ni kale ana ni omowe abdul karim jimo edun ti won wa lati e ka so tin ko nipa oro oselu fasit wa yin lorin ni ipinle kwara o ta won yo fiofio o ta by far ona ni a komo na ile eko yi doctor akin pe e kojumo
2: e se go o ki gbogbe ti to n gba kakira gba ipe akaro ti ta n gbara ko ni di o
1: ami ami o ye leje
0: eh doctor ka kan lu agba mi eto aga mf lano de yon ta ko fun nigeria pipe npa pentiro yen subsidy pipe kan ma da pada pipe awo tan kan ri nbe kan re pe won na si awon ilana ta yo fi de awon mo le yi mo te ba gbagbe awon olije fun ipo are papa julo tuka obaka oni to n ba wole tan pe owo ipinpa petrol subsidy yi pe on o da pada fun amo le yi oro yi de le fi wo mo we abukanu jimo edun
2: we e se on ga ti ka ko bere pelu ti imf to n gba ni mona pe ka mo da pada but owo yi ka na bo se pe ka si na ko fi ni impact ni odo ara ilu ni ngba to je pe boya lodo ti wa funra wa awo mo tan pe ka si ta ko ara ta lo wa nso fun wa pe in to kan oro ti wa ni eyi je abuku si ride nigeria asumi ta pe boya ati si bo te pe ka se ni ki si pe ara ta ton wa loke lohun ni won so fun wa nitori pe in ro pe awon ti won si bo te pe ko se si mi ro pe boya won advice won bayi ni other countries for instance boya ti advice ta gbori boya britain abi won advice us abi canada pe owo te ri yi o bo se bi ke se ri ni bo se bi ke se na ni yi je ka kokko mo pe oju si wa nile si bo se bi ka si si o no fara ata lati mo ke akisi wa si pe te ka si ni then e keji boya ti mo ba correct dada mo ro pe ngba election 2023 ora pe gbogbo awon ti won dije ngba including Alhaji Atiku Abubakar ati Obi ni won je ka mo pe awon ayo subsidy yi won ro pe n to kan loro wa ni pe lati yo subsidy ngba yin iye ta pe mo ba correct pelu oro ngba yin but ta ke bo won ba ti so be na reality of ground e se ta ba di si fara wa ni o si e wa ni face bayi pe te ko won ba yo society ngba yin ni bi mo se ma so gbogbo ti mo ba ra anfani lati so o si se kare pe ni won ba wo ta ri na fara wa le ni yi boya wo salary ni abi wo ati se nkan kan die die o si se ka ma mo ti ri nkan kan si cause fe ni to ba ni wo to ba wo dada critically budget bi odun meta ngba ti olugbe president tele tele wa nbe e ri pe won na si budget for instance 100 naira in 100 naira yi bi si ti won ya nbe to san bi 90 naira ni so nti o ku nbe ko ju 10 naira lo so o difficult lati ri pe won implement anything so budget yan kan se ni ki pe budget o wa realistic ni but won your subsidy yi o je ka mo yi pe won ri owo wole si lati na si bi te bi ko na si but so unfortunate impact yi la ri Nigerians sacrifice it okay say ni subsidy na le fe yo we sacrifice it but owo subsidy ta wa yo yi ta won kan ba ru pa won kan ko tele tele ipe won fi won di won kan da ko wa ipe subsidy awon kan but nise owo nbi te wa bo le wa nko si nta n biri ni awon le iwe ta won ma awon talaka nlo kaakiri for instance ni Kwara State owo yen si nle kun ni ifun ni federal public university owo school na sin lekun ni elo ni won san before subsidy ngba to wa remove subsidy elo ni awon student in san nisin Edra Federal University to wa ni Kwara State ni Edra State University to wa ni Kwara State and elsewhere in Nigeria so yen wa decrease ni se gbo ni impact e wa se ngba ta yen a fe lo situ won a de UITH to je federal teacher situ won wa de be wa ri pe ogun ngba na ti yo subsidy yi ogun na fe ra to la fe access si won ri access si bo se bi ko access si ohun da ohun a de ti state ti won access si or transportation lo wa reduce ni abo purchasing power ta yen fi ran kan loja lo wa reduce o nkan oja na wa reduce to be ogun ta so fun leleyi te ba ro pe subsidy lo kan lati remove ta na si support ni te ba ro remove but a fe ri impact e ke se pe boya ngba te wa npe o fura yin lati federal state ati local government e wa so fun pe tele tele o 1 naira le ngba nisin state tin gba 1 million nbo ni 1 million yen lo kini impact e bere tan bere lowo won ni e
0: ka wo bai omo wedun imf ni ijoba pe kan adawo e pada te lo to awon loselu kan pe kan da pada sugbon won ni kan nawo yi si awon kan se pe yo sanfani fun awon araalu
3: awon amayederun
0: amayederun sugbon awon kan pa so pe ah kini oni order fi adapa kun ni ada sonu ikun sa lo
3: ikun to lo
0: subsidy yi won tin yo bayi egbe yin na fi demule pe ah de da awon araalu awon kan ku da pada fun wa ka mo pe a nje onjo mo a nje nu yin
2: yo direji panapana ya yo tun lekun mo ba gba yo bayi eh yo tun lekun
0: pada pada
2: sugbo
0: a ri pada bayi
2: eh bo se be ka ri pada la ri pada na bi tan na si ni o da ni awon ma so fun yin pe a ri pada die
0: lo
2: na wo ni ah tele tele ama estate tin san salary ama estate tin struggle lati sanwo won won yawo ni melo te lo yo bank ni se lati san salary ma so confidently pelu subsidy ti won remove won ri owo yen san ohun lo je anfani fa won state mi to pe won ori bi to wa nawo yen si mo flag ni won wa ri mole kaakiri ti empowerment empowerment wa to wo se fa yan bi won ba ri flag mole kaakiri esi ni won ri mole kaakiri so do iru owo yi ton ba kon ba na si iru hospital ta yan na se si ogun to cheap o transportation wa na si ni en to fe lo bi se en to fe ra diamond lowo kan o gbe lati post office or challenge koju 2 naira 20 naira lo 15 naira lo o en to nbo lati diamond ton lo si university of ilorin boya railway ti wa ta ti construct to pe lowo kan ni o debe bi o wa debe public transportation wa ti o ni ju 15 naira 20 naira lo ogbele yo mu irorun ba o eni to fe sanwo lewe e da ni kwara poli ni o kwaswedi ni o kwasu ni to ri pe owo yi ti wale si won na won feel impact the subsidy not only in kwara say you are talking about generally bo se ri kakiri ni e je ka yo feel the direct impact pe your subsidy ko mu aye dorun fa yen poverty wa inflation wa nilu say we are defending ourselves to ba ka lo mo
0: ibere ti are ma bere ni pe se pe awon gomina ta la koko ta wa yi so je pe atawon are na ka ma re na mo se ro pe won na wo yi sibi to ye ki won na si pelu ka ten ri ni Nigeria ko ta wa yi
2: it's left to us ta ba ko lati lati ma je ki nitori oni awan ba o laje lona wo ngba to wa tun gbe ajade ni se anti o fun won ni 22000 and 25,000 ko digbo ko sele concess won eyi ti o fun lankara
0: abi
2: ankara
0: ankara
2: abi popof eh won ba ti fun lankara won ti bere si lan ni won ti bere si se bu ta ro pe won ti won gba ankara le won lorun
0: ni mo ti ri pilo awon kan pin pilo
2: won gbogbo won wa mo wo ka ko ro ko ile aye awon ti tan won ti ta la won won ta la o mo won ta la o awon mo adan ni won ti ta eyi ta so le awa la majority 90% kini awa fara wa la nfa ni masses awa la ntara wa lopo
0: ah omo wedun o da bi pe nkan ta wa nri awon to anjoba wa ori agbenu so fun egbe chulu APC ogbeni Felix Morgan oni ta ba sagbeyewo re pele Nigeria ta won Nigeria fi pe aye ti gbedemuke fun won ju ki aye ti nbo to de lo oro yi e kan dimu leyin simara pe FAC awa ran mi arade e kan sa kin pe eku ikale
3: ambo
4: ẹwà ẹyẹ ènìyàn ọlọ́run ẹjẹ ká kọ́lé fún jésù kristi olùgbàlà wa nínú ìjọ gospel baptist church tó wà ní nawarudin street òdìkejì ìlọrin grammar school níbẹ̀ ni olúwa ti ń pe gbogbo ènìyàn àti olùfẹ́ iṣẹ́ ìrere láti jẹ́ alábàájọ pín nínú iṣẹ́ ńlá tí ọlọ́run fi sí wa lọ́wọ́ yìí àwọn iṣẹ́ pàtàkì náà ni kíkọ́ àti ra ohun èlò sí children church ríra ọkọ̀ akérò fún iṣẹ́ ìrere àti àwọn ohun èlò orin ìgbàlódé fún ìyìn sí ọlọ́run ìgbàlà wa ẹwà jẹ́ alábàápín nínú ètò ìkówójọ 150 million fún ìtẹ̀síwájú iṣẹ́ ìrere níbi ìjọ wa gospel baptist church léyìí tá a fi sọrí ayẹyẹ 30-year anniversary ìjọ wa tó máa wáyé ní saturday 17 October 2026 bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá òwúrọ̀ nínú gbọ̀ngàn ìjọ wa gospel baptist church Nawaru district àdojúkọ IDS ìlọrin Kwara state akọ̀wé ìgbìmọ̀ àjọ̀dún àti ìkówójọ Bromayowa Adigun alága ìgbìmọ̀ àjọ̀dún àti ìkówójọ Tunde Adeniyi ọ̀nà àrà akọ̀wé ìjọ Nathaniel Ogunmọ́lá olùṣọ́ àgbọ̀tàn ìjọ pastor Oyelaki AJ ẹjẹ́ kájọ gbárùkù tí iṣẹ́ olúwa kájọ tó ìṣúra wájọ sí ọ̀run níbi tí kòkòrò àti ìpara kò ti lè jẹ́ God bless you.

0: Governor Abdulrahman Abdulrazak won ni fear for Senator Sali Mustafa
1: Ebeni
0: Rumba mo so be ah ti o are na ni ko ni contest ti ka lu kun paro ka kiri kilo de te nbe ru pe ko mo contest ah da du ni ko ni contest ko ni sin ballot ko ni tele ballot radio lo ni Sali Mustafa ni sin ballot bi to n ballot ni ko ni si kilo de kini fear
1: gomino ran mo be ha no so te
0: ran ta ni ngba to wa so ki so ko ka mo so be mo to ba ti da ke ran won na ni to ba ti da ke wa accept any simple as that ibi ti mo wa tin lo ni pe gbogbo awon ti won jo gbe omi o to ge kana ni 2019 ti won je actor kokan gbogbo eni te ba ri to ba je to ni personality to le establish ara re gbogbo won lo si lodo ra mo mo le ni ta won na wa pe on their own they are independent won le establish system titi won na because the fear ni pe to ba dola ka won yi mo drag establishment of dynasty abi system mo mi lo bu sin kankan to wa me to ju be lo be ni mala sali mustafa ni ro capacity be atawon mi be to je pe ni gbo won mo nisin abi ko je pe won ti kuro ninu system mala sali mustafa biru awon sin to ya le gbe se brilliant to ma se gbo nkan tan se to biru awon sidik mal se to ati be lo kilo de loni to fa ti kalu fi sun seyin pe ni ba mala Abdulrahman Abdulrazak se mo ko je kun won establish capacity won e ma gba tokun ibi ti intimidating personality yen ti jade niyan ki se peculiar si Malan Sale Mustafa nikan amo loju ogun Malan Sale Mustafa ni joba gbe soke to koju ja siju ngba to pada ya kaluku to kuna pada ri o e gbo e ri pe won ngba to won form G15 won ko awon orin kan emi o mo rin ko dada ni won ni kini kan lo da wa papo aiso ta ara wa tele won ko yin won sira won oju kaluku pada wa ja pe rara to ba ta ba nso nipa leadership eni yi se ni ta gboro tele se roro G15 to nse yen ke ma so ro personal agenda oro personal agenda ko but every politician to ni clout to ni fun to le kana won wo pe bi state yo ba develop awa kan be to ke major stakeholder ni agboro that's in yo se yo wo gbogbo wa ko me mo je so pe or intimidation ni Says the election ta fe se e je nfi lele Malan Sale Mustafa o participate mo so mo gbara leni o to won ti da opolopo confusion sa won ra lu pe koni contest koni contest ya ko se ni contest awa eni kan zo wa ni ballot dara o Malan Sale Mustafa o contest ile ofin ti o INEC ti finalize yen yo contest dada yo si wole e ri pe laara go meji lasago kan lo pe a si wa lori e o
1: wan na gomina
0: 12 before 1 anyway eh gboru eh gbo bi ti e di so ra go ori
1: mi o mo nkan ti oti koko atawon PDP fi se gboya wi pe Sale Mustafa ko won na
0: yo wole dada
1: gomina
0: no ge se pe ni na nikan ani la ni ago meji lasago kan
1: wi pe
0: oro ti Sale Mustafa so ni yen
1: wi pe
0: won wa lori e
1: gboya yin wi pe Sale Mustafa wi pe won fi eyin gomina ton pe ni gomina won gomina laga won gomina ni Nigeria ko ta wa
0: his excellency Governor Abdulrahman Abdulrazak.
1: Governor de pe won so po ti fakoyo ni ipinle Kwara.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: E ro kin won na won. E so le kan le pe ta be a so du ipinle Kwara, o gbọdọ yẹ pe nto mo ke ta won yan fe. Governor ti se wa so du mejo. Won ti rin ka creative bi to ru ipinle Kwara, o ma ko ton je awon eyan Kwara Central ni iya.
0: Mhm.
1: Ta ba si de bi ti won lo fa wa sile fun awon ipinle Kwara.
0: Mhm. Sa won won so pe se awon won wa so radio so fun pe awon ti understand gbogbo tin se won.
1: Ah, when you understand ni won se governor for du mejo.
0: Ah, no, ko mi ni ototo ni.
1: Ijabo iye won le nso ba.
0: Eh, ototo ni se. Iyan se governor fodun mejo ko mi pe you understand. Iyan le se governor fun 16 years ko mi go understand. Iyan is a basis for understanding. Won le ni understanding kan tin se awon ra kwara, but basis test on yen ko. Ke se pe tori ko won lo opportunity lati je governor ko lo so won di pe won ti wa understand re. Rara. Iyan le lo opportunity lati di senator.
1: Won se governor ati je kan mo dada si.
0: E ma gbo. Iyan le se senator la rodun mejo ko ni tumo yi pe o wa mo gugun kan tin se awon yan. Eri pe ngba tan so ran si mo nfi di mule reason tan won tan ti se senator ri Kwara ti mo fi le so pe won mo tan se mo gbe nkan merin kale mo wa nju won sinu nkan merin yen mo wa nso fun yin se mo pe won lo je ki won ka je ka mo pe won mo nkan tan se
1: e je ki bibere
0: e bi mi
1: se gba pe gomina yi joba yan abi ko je won gomina yi
0: to ta ba so pe joba yi yan agboro le ase magbo eyin le down agboro le assess pe biyan ba se joba iru kilo concentrate leri ninu joba tin se owo ni na oto project se oto amon tin je ijoba se tan pe governance gegan nje iru n to se yen nja le categorize pe o ni impact at the value fawon eyan la le so pe joba ya won yen e ma gbo e soro ile gogoro e soro titi e soro gbogbo e ko si nkan te ni so ama question ko le ma nbere gbogbo program te ba gbe wa te ba ni joba tin benta yi ba se kini policies lo to wa laarin ni di re kini strategy tan fi implement e kini value addition to ni tan pe ni impact kini sustainability re te ba ti le so yen e le so pe joba yen abi yen je fun yin example ijo kan ijo kan government kan be Kwara nbi bayi won ko ile ko topo o fe ma ju ile ise ta wa yi lo won sin fin gba revenue ni Kwara won sin generate revenue abi ijoba kan de won ko ile yen di gururu o lo soke won fin gba revenue ni Kwara ati ile ko topo ati ile gururu abi generate revenue se mo pa ngba owo lo wa ara ilu ni ta ba committee obitibiti owo ilu si gogoro yen impact wo lo ni lara ralu
1: ibere
0: tun baba e mo yin da yin lohun nanu
1: oyun abi ko ye won
0: e da yin lohun nanu
1: oyun abi ko ye
0: won o wa ye won nu ni
1: jobo ye gomina
0: abo bo lo lo
1: ah pdp pele Kwara eneyin ni director of planning and strategy
0: emi
1: ta no yin fun Kwara ta sise fun Kwara presidency yin
0: ta yin Kwara
1: Nipinle
0: Kwara. Sebi party ni wa.
1: Sebi
0: PDP ni wa.
1: Ẹgbẹ́ wo le be sise fun?
0: A dibo PDP ni.
1: Fun PDP, le dibo fun Kwara.
0: Ah. Awọn dibo PDP wa.
1: Ẹni su.
0: Ẹmẹ ẹgbẹ́ PDP wa gbọ́ atọ́kun. Ẹ ma da ọ̀rọ̀ ru.
1: Ẹ ma ẹni su.
0: Sera wa.
1: Emi ti ri patako nigboro.
0: Ẹni kini.
1: Nigboro. Patako yin fun Ponogo. Mo rẹ n tẹ gbilẹ fun senator. Fun governor atawọn to ku. Mo ni Kwara Ipinle
0: Kwara. Patako yoo jade laipẹ yi. Ẹ ma wọri. Se mo pe campaign fun presidency ti bere nisin gbogbo en ta digbo fun latokidele patako re o jade teri bayi a si communicate re fa won yan wa ton digbo pe be ba fe digbo state assembly o en te digbo fun re o be ba digbo house of rep agbo en te digbo en te dakwen kankan bi je so ona en te digbo fun re o be ba fe digbo senate o en te digbo fun re o be ba fe digbo are o en te digbo fun re o
1: en tare nko e ti mo tare
0: ni ah o e gbe gbogbo e ti mo dakwen na ko se en ti mo dakwen yan be
1: so kan ni ka
0: central mo ni at state assembly en te digbo fun re o national assembly en te digbo fun re o governor en te digbo fun re o president o en te digbo fun re o se mo pe e te kin so kin kan fun yin se mo pe e ma gbo n ti fi yin ni pe se mo pe oro igbo didi oro ewu lokan yan ni ta ba fe polongo nisin a le so pe baba gbe lagbajade ba gba jade ohun ni e ba wa digbo fun o ara ilu o wo pe okay se n te fe digbo fun ni o te wa lorun ko te wa lorun party mi no so ti e amo bo ba ti ya ati patako presidential te ti e we ti ri ngboro erun na
1: ta le fe
0: e ri eja o
1: bi le to strategy le pe
0: ra eja ni mi ni
1: e
0: mo ni mi ti mo je
1: ni ta le ni PDP pile Kwara ta lo yin fun Kwara
0: ale ri e fo kan male
1: e ti mo
0: gbo e le ri
1: e ti mo
0: se ta mo am governor am president am senate gbo gbo patako da la mo gbo e la so fun yin ani right lati reserve information wa
1: tunu gbo yan jo abi
0: ani right lati reserve information wa
1: tinu gbo yan
0: se se le to bola me tunu
1: gbo
0: won gbo yan ju
1: awon nkan dibo fun kan dibo fun
0: eh eh e ma gbo senator bola me tinubu dibo won gbianju amọ ntan je ka mọ to poju tin ba so pe won gbianju ni bi mo fe ran mo o senator bola me tun mu ji won je ka mọ pe eyin state gbogbo awon tin je governor yin owo ti mo yonu subsidy mo ko fun won je kan fi tulu yin se o se mo po your responsibility ko lorun ara re o ti sa won state responsibility wa ni ka bi lowo awon state wa pe bo le nso owo ti won mu wa o emi n sọ fun yin ni nkan ti won communicate ni e je se ta ati polongo na yin wa iri lodi omi wa polongo
2: e kojumo
3: elo
2: e kojumo oruko yin
3: oruko temi ni patek lati gere
2: wo oruko yin to so n gaga oruko yin to so n gaga
3: oruko yin ni abele fatai ju gba yin ma ti patek lati gere wo ma bagun to mo ki brother wa to wa nibe yen seri oselu ni to deep loselu tori oselu olosi to eniyan ima to ba to lo ti to niyan ba tin so telu ima wa ti ka mo pe o anu mo wa pa awon roko kan pe olo ti to wa be joni o e wa n bere kwese lo brother wa ipe to ani ba le be dibo are yin kun ni PDP e ri so amo bere te be bere lowo brother wa ni pe ni nile arugo ti won ti ma n pinwo ni johun e lo le wo be nisin osito oluwari ni tinubu lo wa n be nje ko da be
0: oda
1: e ka fe yisi
0: oda
1: oda
0: ah kini o dame won ko hospital me won ni ko da kini o dame sa so pe governor o se nkan kan bi ni ah ni o se nkan kan
1: ah ni whatsapp wa
0: ya ko hospital wa ni o da ko se ni da se joba kan le wa le aga lorun mejo ko mo ni nkan to se ni
1: awon kan le awon kan ko mo tan fi ko gan na
0: eh o ni si oro lo wa mo
1: alhaji gladima musa won ni won o lo gbe ni won ni eyin ni efiko of highest order ni we todo
2: ti won e ko jumo
4: Hello.
2: Ekojumo.
4: Agboyin. Engineer Otukoko. Ekula. Ai te da ni to na la taro. Oruko temi. Ah elele lati Baboko. Seri lori oro Senator Solu Mustafa na le mi na fe soro le lori. Seri gbogbo nti engineer Otukoko wi le oro Solu Mustafa gelebe na lo se ri. I might be planning Senator Solu Mustafa facilitate wa ti Kwara Central. Ti Governor Abraham Abiasaki o je ko materialize. O ko be ko ni nka. So kini ta fe wi ta wi gbogbo nkan ti baba yin facilitate wa ko si eyi ti Governor yin outre lati se ke ti se tori kini kan. Gbo ojo ni yin na ni.
1: E se ka fun iwoye ti odo tin. Ni WhatsApp wa comrade Azan lati Ilorin. Sorry, Mustafa, won ti gbianju bi pe won fa koyoju gomina Abraham Abrazak lo ni woye ti odo ti won
2: e kojumo
3: hello engaro
2: oruko yin sir
3: mo fi se to ruko dada mo fi pupo e mo le damara yin ati mo bi ta lo nkwara e mo damara yin mo damara yin jare oda to
1: any Alhaji Sulaiman atere lati airport won ni o ye pe awon meji ngba na bi pe won jo wa re bo se lu kan na ni pe o ye ki gomina ma mo nipa awon sa kan se ta fe leje latowo
0: se ri bi deni e wa so yen e ge mo list awon kini kan fun yin lenkan awon to sonu mo Senator Salu Mustafa lowo lati se ni Kwara Central tun won ri se la won road ti mo nka lenkan to je pe o eric mo kakan 500 million le ale kan tin soro muhidin call for african islam won ti gbe gbogbo kini yesi project 2024 ke yesi ona bi mejo lo ti wa nbe kodo oni 1 billion wa nbe to je federal road among community
2: ekojumo wa ri se ekojumo ruko yan
3: ekaro ruko meni wa mo ba la bi lati badari
2: anbo yan
3: oga e ba se wahala ma gbogbo ara la e kan se ku ne ye wa e je kodo job gbogbo ara la ti ma bi ta ko si eyo le ma paro fun wa gbogbo lo tu wa ri nkan ti nsele gbogbo nkan ti fe ga gbe wa ga ti wa se na wa ka fun ara wa ni o si gbowo re lo fe ga government ko si kan ati to se yato e lo wo na so bi e lo wo gbogbo na nu oguro wo se nkan kan be wa wa nso pe GRA lo dibo won jo won wole e pa gbogbo e ti e be ba kan nu e kan saro e lori radio lasa ni e ga ma ti an lo
1: e se gan fun we todo ti any okay Abiodun lati Ita Ogunbo abi won ni Solu Mustafa 97 pe won wole
2: agbara lo kayin e kojumo
0: agbara lo agbara lo
2: oruko yin
3: yes agbodule lajori gbogbo ti awule taro sa eyo wa wi
1: e se gan fun iwoye todo ti yin eni yi won fi oruko won si anileka sugbon won kan sa lo ilogun na ni wipe oni awon gbadun eto yin ni owuro ti oni ola lati lori won nu logo ni won awon gbadun ba eso loni ye oni mero otukoko
0: e se
1: e ja lele e pada wa so eto yi te lati se tan lati so ente se polongo fun fun ipo are
0: mo bi lo ma wa so gugu e fun e ro re foko bale
1: ati nkan te ro te fi pe
0: ka so pe ni e be ni
1: gugu e ba le lejo mi loni
0: gugu e la ma so
1: mo pada le kan so wa so ron pa omo oye are fun PDP pinle ko ara jo mi loni awon ni onimero otukoko Layinka Ibrahim won je ye ke mo se lo PDP bakan na awon na ni won ja dare oro la na ntele mo se lo PDP pinle ko ara to Taiwo Adeyemi loruko mi o dabo
5: ni to jale jako to tan kari aye
6: gbogbo ani gboro ti mo kilo ngabun aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa de gun gedere
5: ayo ati idunu yin lo je wa logun
7: bi a bi people we make you happy
5: pẹ̀lú Diamond FM igbadun ti o lopin ni
8: after working kiloku igbadun loku ta ma je
5: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
8: se olorun oboju mi je
5: Diamond FM ikanni alayo ni wa
8: se

0: baba wa alagba yi won lo ti won asubu di won lo ti won basaru lada nba won lo ti won
1: sheikh muhammad buhari ibn musa jiko bi wa to de o yago yaju oro ijile oro to kile mi le rin le gbegbe itoka to kile falafala ninu kitab ati sunna o jisala petepete wa siti tabara ale tabara oko ashabul janna ijo awon eni aljanna awon wo gan lo ma aljanna kini wa ise se oro se si to le gbe ni dali janna peki peki ori eto ashabul janna lati ma gbo gbogbo e lori kan diamond 88.7 fm ilorin sheikh muhammad buhari ibn musa jiko bi wan al adabi afa soro pon bi adabi na ni o ma gbe wa ni ajo emi oro olohun fo di wakati kan dondo ni gbogbo ojo la mi si thursday na go baka la owuro sa go meji la osan lori kan ni diamond 88.7 fm ashabul janna o se ma gbo eto to to wa sona fi wa mena pelu iwoye sako isele aye ka lati fi tumo ti tobi olola ashabul janna pelu sheikh buhari o ma musa jiko bi wa bismillah.

0: oyeka ki won afa agba olorun ba ke won adokta musun
1: amen
0: ma bale won je olorun
1: amen
0: baba wa laji agba olorun ba wa ke won ba ge won
1: amen
0: atawon to bi won
1: amen
0: o wa si agba olorun ba ke won ba ge won at gbogbo awon alfa wa patapata ti won tun gbe won wa si agba ye mi olorun ba ke gbogbo won
1: amen
0: olorun quran lazim
1: amen
0: baba la gege olorun ba ke won o
1: amen
0: atawon to bi won o
1: amen
0: baba la gbaji olorun ba ke won o
1: amen
0: atawon to bi won o
1: amen
0: baba gbarigdo olorun ba ke won o
1: amen
0: atawon to bi won o
1: amen
0: baba wa ma hiya olorun ba ke won o
1: amen
0: afa mbani olorun ba ke won o
1: amen
0: nule koro baba wa olorun ba ke won o
1: amen
0: dakun olorun gbogbo won baba la ma ka won a si ni ri kankan wi mo olorun ba ke o gba won ni olorun
1: amen
0: afa wa salam
2: e salam o sile assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, afa wa le gbo ni be ti ma gbo jojo Ash-Shaykh Ibrahim Hanbali, al-Imam Gunia, apano kasegi, ewa Islam. Afa wa Islam, ama ku orire ti.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ama kwa ni kalama
2: ki. Hamdan muwaffiyan ni'amihi wa mukafi mazida.
0: Afa wa Islam.
2: Na'am.
0: Kawo ya maku ya wa ni kalama ki rawa. Afa blugani apano benu.
2: Akia wana.
0: Studio. Olorun ba sidara fun. Afa wa youngest Alhaji.
2: Yeah.
0: Adam Ajetumabi.
2: Alhaji Toton.
0: Alhaji Toton. I want to be in the studio tower. Afawa Baba Beji.
2: Ben.
0: Abla Assis Oloje. I want to be in the
2: Ben.
0: Bobo Arajo Wani.
2: Ben.
0: As a key pastor, Olowo Botini. As a Koni Nkunkun.
2: Ajin de Aroma Je.
0: Ajin de Aroma Je. Ben Awaki Hazardous.
2: Ben. Ben.
0: Abdul Latif.
2: Ben. Filale Lola Biti Paliu. Amen. Amen.
0: Gbogbo awon agbagba afa ti won ma gbo eto yi ti won be nu le ti won ma ko Olorun dakun dakun ma ja won mo yo si wi
2: amen
0: ah Olorun ba wa pelu yin
2: amen
0: yo da fa ma sin na ju tin lo
1: amen
2: eh ni ma pada si bu o
0: awon iya iya iya won ni ye pelu kele
2: o ma dupe fun yin o
0: yo mo simon Olorun ba wa dupe fun yin
1: amen
0: iya mo blessing baba mo blessing Olorun ba dupe fun yin
2: amen
0: iya le kan le ku ti Olorun ba dupe fun yin
1: amen
0: iya le alaye Olorun ba dupe fun yin atawon iya iya iya iya iya
2: ala salatu ala salatu
0: ah ala salatu ala salatu
2: na bo wa si bo wa si
0: won ni sin
2: ni an baba dada
0: ile poni o inu moto ni o ni oja ni o office ni o inu ile ni o assembly ni o won hun so ni o gbogbo di ofi tin gbe to wa yi lagbara olorun be mba tin ko kale bayi won si ma ko wole
2: amen
0: gboro won ti se nu afa was la
2: me o pelu amadu ko fọlọrun
0: e je adupe fun baba wa la je agbafa
2: alhamdulillah awwalan alhamdulillah
0: e je adupe fun baba wa la je agba
2: olorun ba adupe fun won
0: bi e ba sara je agba sa wa nbi
2: Ah, olore wa nu.
0: Olore wa nu, o sababi wa nu, olowo ori wa nu. Baba wa laji agba nu. Olorun ke baba wa laji agba de bi pe iya to bi baba wa laji agba sadua fun won. Baba to bi won sadua fun won. Afa won, wali yi Olorun. Sheikh Natajul Adabi, baba wali illa rahimahullah. Awana wa satale adua.
2: Olorun pelu yi, isi owo baba sadua fun baba.
0: Isi owo baba tun wa sadua fun baba. E wa Olorun wa njeri gbogbo e. E wa gbogbo omo to tara alaji agba jade. Ko si asadanu. Ko so njagidi jagan. Ko si pele ila ko le ebu. Ko si omo ti baba bi.
2: Eh rogo Olorun.
0: O tun wa bo sori awon e ma wa wo awon
2: omo omo
0: awon ti tun wa din nkan won tin din nkan lo ni nkan daada.
2: Ara adua ti e wi lo Olorun gba.
0: Ara adua ti won se falaji agba lo Olorun gba.
2: Ni o ti ma wa gba ni.
0: O ti ma wa gba lo
2: ni. Di lati ama.
0: Awa atuto si lenu to ila. Olorun tun wa gba adua ti alaji agba si. O wa gba de bi pe loju baba ogba leyin baba agba ti baba se gbogbo omo ke tun wa gba ju be lo.
2: O topo de bi pe ni ti e ti de lo omo ke na wo e da yo. Adua mo si ti da
0: le.
2: Lopeta and down in the along and do perform.
0: I've gone 100 years. Get your damn girl, because my TTTTC.
2: About all darling and good wine and that's
0: why
2: all darling and good wine and one that's yelling.
0: I
2: go get a far road.
0: All on my care, I did that. I want to be one. I want to be law. I want to be a battle of Baba. I'm
1: from
0: Bako. Ben Bamam William, one year long capital. I did that. But I don't think Babra, I did that. Look back to one.
2: What is all well on Tazikojan? Could you see you? Could you see?
0: kọdọ awọn ya tin taja ni
2: kọbi gbogbo nke wulo pe be
0: ni so me ni ba tin bo pelu oba sultan of
2: sokoto
0: ba tin bo wa won gba laji agba
2: laji
0: agba awọn ya tin ta
2: allah akbar
0: allah akbar agba mo ni mo a se mo pa e laji agba
2: olorun fi mo wona ni dupe fọlọrun olorun se o awọn ta ma se ra won
0: be ke won to lo gbọlọrun je mo mo binu eyan ke eyan lo nke ta tin kete eyan o ke eyan o lelegan tin gan eyan
2: o da gan
0: eh ba laji agba ti ri ni e le loko nisa n gbọdọ n sama na
2: wọn ẹ ẹ ẹ sama na wọn iti wọn tori ẹlẹ loko la celebrate
0: yun ilaha ilaha ilaha ẹ ṣe ẹ ma jo ṣe pe kewu nikan wọn ma ke
2: ẹjẹ wọn fi iwe pọ
0: sí ọta ni ọmọ wa ṣe a àwọn ọmọ wa ma wa ṣe rusi wọn
2: gbogbo n tó bá president zomi baba alẹjẹ agbalu ni
0: awọn ni
2: gbogbo n tó president gbogbo ti yan ni ti ri pele kewu ni zomi ti baba wọn ri kaloku fi ṣeti ẹ na
0: afa awẹ wa slam wọn ni gbogbo n ti jẹ ni zomi
2: ètò àtòrí ẹ̀lẹ̀ ọlọ́kùnrin
0: kí n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n torí ẹ̀lẹ̀ bàbá alájẹ́ àgbà lóko náà nù.
2: ọ̀hún kìí sèròyìn mọ́ tẹ́tọ́ apẹ̀ ẹ̀rọ kìí sèròyìn mọ́ gbọ́ ayé náà mọ́.
0: mo ní kí wọ́n mọ̀
2: kọ́ ọ́ jẹ́ àlékè sèròyìn mọ́ ẹ̀yìn ọ̀sọ́.
0: mo sọ
2: ẹ̀yìn ọ̀sọ́ ni náà ni kìí sèròyìn mọ́ ayé náà ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. ntọ́sẹ̀ là ń jọ sunday ń kùn àwọn kàlámù mosquito. Àwọn ọ̀rọ̀ tí máa dáni lákẹ́tẹ̀ yìí gbé má. Àwọn ọ̀rọ̀ tí dáni lákẹ́tẹ̀ yìí gbé ọ kíkílẹ̀ àtún wá kú.
0: Afọ ìwà ọ̀dọ́ àwọn ọ̀yẹ̀ká dúpẹ́ báwọn kan.
2: Kọ́kọ́ pọ̀.
0: A mọ̀rẹ̀ká sí wọ́n ṣe prógámù lórí Facebook lórí TikTok lórí 100 years ago wọ́n sì ṣàdúrà àfọlájí àgbà.
2: Wọ́n gbọ́dọ̀ sí torí wọ́n mà bẹ́.
0: Àìpàdé rí.
2: Wọ́n gbọ́dọ̀ sí.
0: O lawa ni bota o se
2: o ki o lawa ni awa na ni
0: omo iya kan na jo ni wa
2: ni kasi awa
0: ni
2: abi na ni o
0: abi na ni
2: gini gogo se ko se ti o ni se e ti ni do e go do ma awa na ni
0: awa na ni nbo la lo
2: so o mo chok lowo o mo kileri desk bayi o ibi o ti ya na ni kalu kuna si ma be
1: Allah
2: sari gbogbo aye lo pese adabi en kan ko se fo wa mo gbo aye lo pese be lajo se ni ko de ni ti se yoruba wa nbe
0: e wo bando ma
2: afari
0: awa kan awon jo
2: afari ni
0: oni gbogbo eyan mo te wa kiu ni daru kitabu wa sunna e dakun emi ni kan ko la afa yin o awon to ko yin ni alifu ba ta sa a ju won lo o a lore ju won lo o ko da awon otuntu won ẹ mọ gbàgbé wọn ò tẹ máa gbé wọn tẹ máa gbé òbándómọ ní ìmọ yìí wa.
2: sẹ́yìn tí wọ́n pè ń ẹ̀kọ́ borí mímọ́nù.
0: ẹ̀kọ́ borí mímọ́nù.
2: ntẹ́ ẹni tí bàbá wa ń bá dóhùn àṣeyùn ẹ̀kọ́ borí mímọ́nù etí ń jó ní mímọ́nù.
0: wàláì ó kún wọn ti dáwà yìí náà òbándómọ wọn sọ fún àwọn ọmọ kéwọ́ ẹ pé ẹ dákun o èmi ò tún lóore tó àwọn tọkọ yín ní àléébù bá
2: dá sá o. ọmọ wọn lèmi sì yìí sí.
0: ọmọ wọn lèmi sì yìí sí ẹ mọ gbàgbé wọn.
2: ọmọ wọn lèmi sì yìí sí.
0: ìbọ̀tẹ́ bá fún mi ẹjẹ́ tí wọ́n ojú tèmi lọ o. àwọn ni foundation o.
2: ẹni tọ́ bá fẹ́ láti bọ̀ tán rí bí ó ti mọ káwọn máa rí kí rẹ̀ ní tọ́ dànù.
0: àmọ́ ẹ máa lọ.
2: ẹ lọ fọ gbogbo.
0: ẹni bọ́ọ̀dì jẹ́ bá pàdé.
2: bọ́ kankan fọ́ngi lérí. èmi ọmọ àwọn àgbàlagbà mo pè é ọmọlúwàbí
0: o. sẹ́ẹ̀ màá yí pé mọ́fútì ń àdàbíyà ni mọ̀rẹ́kásí ni.
2: kọ́dà wọn láwà ní.
0: nídìí ìyá àdàbíyà ni mọ́fútì.
2: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ wọ nǹkan bá ń.
2: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ wọ bọ́lọ̀ ti tọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹnu atẹ́gùn àdàbíyà.
2: wọ́n dú ti
0: tó dú ó
2: ti wá tó dú ó lé lórí ọ̀rọ̀ yìí púpọ̀.
0: ẹ ò gbèsè ayé bárú pitin rí lọ.
2: allahu akbar.
0: èmi ń dasi.
2: ọ̀kan tiẹ̀ ń bẹ ní ọláwà ní kọ́dà mọ́tò rẹ̀ bọ̀bìnrin ó gbé kalẹ̀ ni.
0: bẹ́ẹ̀ ìjọba
2: ń tọ́ ìjọba
0: rọ́ba asán lẹ́sàn.
2: olùgbègbè máa fẹ́ máa lu mọ́tò yìí.
0: bàbá alifa wa pè mí.
2: torí tòun ní wà tòun tòun.
0: bàbá alájàgbà tòun ní wà pè mí pẹ́tọ̀. ọ gbọdọ̀ tí ìlọlé ọ̀ ń bẹ nú àwọn tí ó lọ bá mi dúpẹ́ fún mo ti yan yin ẹ lọ dúpẹ́ fún pẹ́tọ̀ àti yọ̀dá mọ́tò laago mẹ́sàn án lẹ mọ́tò
2: yọ̀dá ọkọ̀. ẹ gbọ́dọ̀ ìmọ̀ ajó tẹ́lẹ̀ náà bí wájú oye àṣẹ bí ọ̀ wá wá gbádá
0: yìí
2: tọ́wé òkè
0: kékeré àwọn alájí àgbà yìí
2: ó tún àṣọ mọ̀ ajó.
0: gbogbo ń tọ́nà fún bàbá wà lájí àgbà afẹ́ wà gbà gbogbo ń tọ́nà fún bàbá wà lájí àgbà pátápátá kò sí àṣàdànù ọlọ́wọ́ ilé ará àgbà jì ní ilé alájí àgbà
2: bẹ́ẹ̀
0: ni kọ́ máa rí lọ ọlá yàmùyàmù tí
2: bẹ́ẹ̀
0: ní kò dísí nípa
2: ọlọ́run
0: ẹ won't ask any university.
2: Ah, Cosero Yita, Cosero Yita,
0: or okay, I'm sorry, again. Cosiru,
2: I'm not, you're to the idea. I'm sorry, I'm not
0: coming down. His Excellency, Madam Abdurrahman Abdurrazak, the Executive Governor of Kwara State.
2: Olo mo ba asan ile san re. Ah, ya ya se ni ki se mo ri.
0: Ah, Ambassador di eto ko fi bere.
2: Ambassador. Ya ya se ri ki. Mo ki ni to tun wa hun.
0: Ah, Honorable Gi
2: on. Olenu. O ni edu eje pe wa ni o gbe wo to yi pada.
0: Oga mi ni fi 20 kun. Oga mi ni tun fi.
2: Oni ame koko gbe ni to ba mi to. Awon to yi pada o.
0: Ali Bakijeni Baba Alaji Agba
2: Alaji Agba
0: Gbogbo Gba ma wa pelu nunu
2: amen
0: wa pelu ala
2: amen amen
0: ni ri banuje olohun ni pa yin le
1: amen
0: baba alaje gba toni a sheikh towo towo
2: ana ojo gba fun yin
0: baba mustafa kamaluddin
2: baba wa alaje gba
0: musa
2: musa
0: al adabi al adabi baba alaje gba toni lagbara olohun ntolohun se fun yin be ba mu re bayen ni bekunu e
2: gbogbo ansaru islam la to kidile awon agba ta ba to kina afolohun ba ki
0: olori gbogbo wa pada global missioner
2: madam allah hayato
0: hanafi
2: ila adam allah hayato
0: gbogbo wa ni afa gba wa da bi
2: baba wa grand cardi
0: baba wa grand cardi
2: la ila ila din ekuse ekuse ekuse
0: baba wa Bukhari Musa Ajikobi Akuse
2: Aji baba wa Ibrahim Hambali Imam Apano baba nemi
1: wala fi
0: ليس العلم بكثر المعلومات ايه سن مما كيون نيما غوغو ما سوريفو او ما ناغو او ما مانتيكي او ما بالاغا او ما كيني كوما اكو او ما يالدا جاكيو كي سي مما ولكن العلم امانتي جايما بحسن العمل كلا فين داكو غبا متا داكو كلا فين داجا لا جاغبا كلا فين راجي بابا لاغيغي kila fi ranja baba lagba
2: iwa
0: re ni kila fi ranja baba wa mahia radi Allahu ta'ala anhu ebe iwa ni
2: da da tun wa shi Allahu akbar kabir
0: likawli nabiy sallallahu alayhi wa sallam li rajulin ele bolun anabi wa muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: fopun ka bai pe yaqulu ya rasulullah okun ni ni iwa nabi muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
0: sallallahu alayhi wa sallam ayun nas khairun ewo ninu yan to lori ju faqala an-nabi
2: alayhi
0: wa sallam
2: into
0: beere ni man tala umruhu into beere won le to de be emi re gun ngbe mi re wa gun wa hasuna amalu
2: wani se ri lowo
0: wani se ri lowo se ri pe na la wi gbogbo an ta kare won fi maro yan ara won pe munima
2: jamalul ilm isla'ul amal
0: afa wa sallam gbogbo an ta kai o si ti tobota lori gan tabi n se wa si lowo to ani munima
2: oga won to lon ti e fi da gbogbo ele olohun oroyin e pelu mo
0: iwa ni
2: ana muhammad o se ni matun
0: ayya fa ma qala fa ayyun nas sharrun ododa wa nabi e to wi ni ta wa le yan buju nu awon eyan fa qala nabi anabi ni o bere yun na ohun ni man tola umruhu eni temi re gun wa sa amalu ama gbogbo ti se lo aye jagbajagba
2: ni beni awon won tan ma koku laye ni
0: beni
2: so won ma tan ma kelmi oku laye
0: ah won mo ko lo sa won mo ku nle
2: awon ti gbadun ka na ori ta won se
0: olorun ko mu won ku nle awon laji tin da gbogbo nkan ru yi olorun ba pa le won mo
2: allah akbar
0: olorun fori ti won tun ani olorun fori ti won pa ti
2: se olorun won si ti wi
0: ah won ti wi
2: fe je pe ise ebu re lojumo ma tan ma koku nbe
0: ni afa wa islam fa qala an-nabi an-nabi man tola umruhu wa sa'a amaluhu emi re gun lo to ama se owo re oda
2: oda
0: athani elekeji
2: elekeji
0: inu oro walaysat as-sa'adatu bikathratil mali la gbaja ni yalla yowo taman gama ka gba ni olowo laye in the whole world eni olowo ohun elekeji awo won ke se rire la dugo wa ni ah baba ma soro olowo ente ko mu bayi number 1 ni ke se rire walakin as-sa'ada ama tin jori re bi rohatil bali kokon bale ni aba
2: koma ma lo yawo
0: ya da rohatil bali tori pe kokon bale ni koma ko gbo mu lekun ko ti daku
2: ani koma ma ra won yan pe ani ma lo bu won ma fun yin lowo okon bale na ni
0: e ma lo bu won
2: e ma run mo so do ti won mi agbagbe yin gba yin le
0: o ai bale o
2: ka bi ma bale ni
0: Allahu
2: Akbar bi agba yin le
0: ngba itan ni
2: won ka gba yo ma lo so pe si ribu won wa labe yin
0: mo gba so itan yi mo ka kokoko kan waju mi na ruko ma wi ku wi
2: daru
0: na gbe ni leje kene bayi laji won lo madala fa wa ni won gba won le se ri baun ori nkan ma lo ka 20,000 ti wa le fun
2: to ba ti de po ba ti lo soro olohun abon lo ka wi kan wa ni won fun olohun lo fi wi dada ti e ti baje baun
0: la anna rohatil bali hiya azamun ni'am koko obale kayo obale inu idere olohun to tobi ni
2: allah akbar
0: ma ba fe wole won ni ejo ma binu alati ye ara yin
2: ai ko se nkan kan o ya
0: n awon marun na won si lo be eni to nbe waju oni nani tesuba
2: o re keji mi ke tesuba ni gwa be
0: won ni
2: eko kale bayi
0: o se ko sinu draw eni e bo si won ko ngba to kan
2: awon to kan
0: won ni eko ti men adu meta
2: esi
0: bi aku totun
2: esi
0: ya awo ma
2: ah
0: e gbe kan agara guru
2: ese
0: gbe pelu kini pupa e ko kini se se owi e le wole e ko kini e ko mi le fowo kan
2: a je pe ohun lenu
0: ohun
2: e ti le
0: e ma lota kini gbogbo aye ma le okan
2: ah
0: nkan to nbe nu ya so ko gbogbo won yin sapo ni
2: olohun o pelu yin gba ti program yin bo adua wa po elu sakun sanu wa e gbo teni ko wi ni kan ni a o ni o da mi loju babo batani kan je ri nkan wo si ni baje
0: ko si baje
2: ah
0: ile ni zele
2: muni ah e wo
0: ma si ni ogba won mo ba se wo de
2: ko ko si to olohun o ku se oni babo batani kan je ri
0: oni alaji agba o
2: batani oni olohun ti nkan won mo da na ni
0: age awon gamaru dun ni o olohun o se be
2: ngba ta bi roorun sun a se to ilu idunu lo jasun
0: be ni o
2: ta dupe won lo pe ah olohun o mo ku se
0: aba wa sala
2: naam
0: ibali o kan ta won wi ifayabali oka ta wa win
2: baba wa jara ki ifa
0: ati da ko won
2: la ilaha illallah e ma ku se
0: ala nu baba
2: awon to ngba lejo loto ni
0: beni
2: la ilaha illallah
0: wala yushari bil mal ele wa fowo ra kokan obale owo se fira fa surati du'a wal la'n o wa di pe iba iba bale okan yi a bi se pe leyan a ti bi sadua
2: ah elekun yanju e
0: beni
2: pe won ti se
0: e bo ta fa ni fa surati du'a wal la'n
2: okay
0: won ko fi ola yabale
2: won
0: sa fi ola yabale
2: beni
0: won so le ito de wo yi o olohun o ni fi ola yabale
2: beni won
0: o ni ri bale okan
2: won wi efele mi
0: won wi be efele mi
2: ise to se lofa
0: nani o wa da o si ma ja sadu afa nika isin ja si pe
2: fe o Allahu akbar
0: asalis eleketa laysa sadiqu man yujamilu kadaiman enti ma soro fun gugugba ti ma pe bayi ni o se ore re ko
2: Allahu akbar po yela baba fi sojo kan pe legbeje mo gba won yan leyin ko ma gbero nikan fun mo emi egbe nikan kan leyin dodo mi bi
0: ah
2: ale jagba emi egbe yan leyin ko
0: baba ti won kun le si waju yan pe
2: won wi ti o se le
0: si wa si ti kini se lana lato kedele eni ba ni la kan eyin lo ba wi
2: e to ba ti da ba won gbenu re gbona
0: mi ni baba fini won igbe ni kala
2: mi mi mi igbe yen laye
0: baba alaja gbe gba ke wa so pe lagbaja so bayi lagbaja so pe bayi so be tan ni ah o da ko yin ni mo ka ta ti be lo
2: ni
0: emi ko emi ni kan ko ni je
2: ta mo o le je ti bomi
0: o le je ti bomi
2: to message re ba wa po ko da bo fe wi to da won ni je wi mo ẹni àṣejù ẹ bá kún dákẹ́ dákẹ́ ìwọ́kọ́ ẹni àṣejù ẹ bá kún dákẹ́ ìwọ́kọ́
0: gbogbo
2: àwọn ẹni ọlọ́run bàbá ni ó lè sọ̀rọ̀ ká gbọ̀ngbọ́
0: wọlé akéwìnà sọdí ikọ̀ a máa ń tà ń pè lọ́rẹ̀ mọ ìyàn sáhùká bí sídkin.
2: Bàbá wọn bá lọ ní ẹmọ̀kú àlejò igbemi nuni babẹ ẹmọ ku alejo baba si wa duro tan la ilaha illallah
0: awa awọn ni lati bẹrẹ te dopin
2: baba ẹlẹ wa ye seu wàhálà azimu kamina nas lati akhafu daraka wala takasa wala hawla wala ku kasi sanyala jagba eyi ti ilo ni buru.
0: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan
2: awa kan hasibi oro olohun
0: alamu yakum min almushrikin
2: awa kan hasibi oro olohun
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
2: awa asiki malami wona kibam
1: bismillahir rahmanir rahim
0: awa asiki malami wona kibam
2: wona ki
0: awa ni ake aya nfo ba
2: inna ibrahim
1: inna ibrahim
2: wona ni kama da ko lo
1: kana ummatan
0: Nto lo se yi ma se o
2: abuku
0: oba nkan oba je o
2: abuku nbe nbe o
0: abuku si wa nbe o
2: tu oba de ku se to da tun hele re o pada fi bu olola o
0: awon ma re won ji ya re
2: nto nto pe yin ni baba e da ke nu yin ni e ba ti ri nto da te le so nto da le ri e ya da ke nu yen ma gbe o
0: itin je bo so ru yi hun afa wa za ma ta ni je ma ya khofu alayka min al uqu' fi al khata
2: la ilaha illa allah
0: itin je bo so ru
2: yi ko ma se si si
0: ko ma se si si ni
2: ẹ dàn gbogbo yìí tẹ máa pé tàwọn tí máa sọ àtàwọn ọlọ́làwọn ẹ̀dàkùn ìmọ̀lẹ́ ní rí máa gbà wọ́n ẹ mọ́ jẹ wọ́n rí lulẹ̀ tẹ̀ pé wọ́n bá ti ṣubú tẹ̀ yọ lọ àwọn ò lọ ọ àlọ pé èrè ni wú.
0: Bẹ́ẹ̀ bá yìí tí wọ́n bá ti rẹ́ rìn.
2: Ètò tí wọ́n wú kọ́.
0: Tí wọ́n wá wú kọ́ ṣáájú ẹ̀ rìn.
2: Èrè ni wú. Ọ̀padà sì ṣe náà.
0: Sọ fún pé yóò sì ṣe.
2: Ẹ̀yin náà sì ni.
0: Ẹ̀yin náà sì lẹ wa nbẹ. Ẹ̀yin náà lẹ gbà ń mọ̀ràn.
2: Àwọn wàṣírù sún yẹ. Oúnjẹ náà lẹ́lẹ̀ sí njẹ. Ẹ má kó bá.
0: Kẹ́ ẹ wá pé ẹlẹ́kun kò sábàlábà kanú lẹ́yìn ìmọ̀ lẹ́yìn bàbá àgàbà.
2: Ọdẹ ẹjẹ̀mẹ̀wẹ̀lẹ̀ kejì bàbá ẹ bá sì ń sọ fẹ́yìn náà ẹ máa gbà ẹ máa fi bínú yanjú ẹ ẹ bá ti sọ fún yín ọ̀fẹ́ kẹ parẹ́ ni ẹ bá sàlẹ̀ tó ní ọ̀yẹ́ kò mí ìgbà náà ni
0: ọ̀fẹ́
2: kẹ ṣubú ni ẹ bá ti sọ fún yín ẹlẹ́kun ẹjẹ́ rí yín ọmọ wálé ẹ máa gbà fún wọn ẹ máa kéwu lọ.
0: Fàlẹ́ ìsàsọ̀dín
2: kìí sọ̀rẹ́ o ewu tó
0: mọ̀ ewu tó mọ̀ ìmọ̀ yọnu jẹun gbogbo gba alẹ́wò sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀
2: alẹ́
0: sẹ́lẹ̀
2: alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀
0: alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́
2: sẹ́lẹ̀
0: alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀ alẹ́ sẹ́lẹ̀
2: kọtẹ ọkẹ ni òun kan ṣe bẹẹ ni fa
0: kọmọ dàbí pé
2: ọbẹ gẹni ní ara rẹ ń bá mọ ká
0: gba ti wọn
2: ẹ dákun yàrá yín àti ìta yín ẹjọ máa rí bákan náà
0: o
2: yàrá àwọn alájà àgbà ti ta wọn
0: sàwà bákan náà ni arọbẹ
2: naam ẹlẹẹkẹrin
0: leisatil karoma
2: naam
0: kèé máa ń sàpọnlé bí olúwi man síbi pẹ̀lú kéèyàn wà ń kó tó ga kí wọ́n gbé nínú nàìjíríà yìí lágbájá nàìjíríà
2: ọ̀dùn bọ́n wọn
0: kèé sàpọ̀nlé
2: rẹ̀ sàpọ̀nlé
0: àpálẹ́kọ́ wọlé akínẹ́lẹ́ karoma àmàtíńjẹ́ àpọ̀nlé bí ọ̀húsínẹ́lẹ́ hulke àtọ̀kùpadà sọ́dọ̀ làjẹ́ àgbà
2: ìwárí yìí náà
0: ìwà dáadáa ìwárí ni
2: fún la lórí àpọ̀nlé
0: ìwà dáadáa ni
2: ẹni ọba sì ní ìwárí ni wọ́n bú un náà o sùúrù ni ó fi pẹ̀lú wọn ni o ní wo bẹ ni ọmọ mo sì wá dáa tó ìbẹ́sẹ̀ fún mi náà ni a padà wá sépè fún yín. awon e ko se pe na ni tele
0: be fe se yawo kini
2: odun meta gbo moda fun yin e ti e rore na wa bi ri
0: e fe masala si emi ni mo kokon lowo mo ni ni won
2: kun won ma won ma won fe ko bohun ni
0: won fe ko bohun
2: won ma n gba won ni abari ki amo ti fi binu lala si e
0: binu lala se gbo to se
2: so won wa re won na won ma provoke re o
0: e ma provoke
2: e ma fa so bo run je mi le ma lo
0: be ni o eyin o ba si soro e ma ru oro te so
2: be ni
0: e
2: won
0: oro
2: e won wo ke to so
0: e gbo orun e wo ke to so
2: oro marun
0: e marun
2: la hu akbar kabira
0: ani alaji alaji e pa le kun ni de iwo oro le wa lo so bi te lo
2: so e so da e ma soro e ma gba maran
0: e ma gba maran ke to ma lo soro
2: e ma gba maran
0: cause ani be ti so mo se la hu akbar
2: agba professor di pipe ko
0: eh
2: won fi honor re ni gbogbo professor mo gbogbo professor la mo ro
0: kon afa we wa islam era ko listen en tem bele
2: e won li won won li
0: won ni agba professor
2: agba doctor
0: ke se opin orire o
2: agba
0: doctor
2: o le gba professor o le gba doctor o le mamoro so
0: o le mamoro so o le mama ba ti gboro kare
2: o wa yin awon kan tedi won ba pe o si ma gbo si won lenu ni professor do fi ni yi ama mo ka we debe ni ha
0: e na ka beju ti e lo nbe
2: nbe
0: mo kewu de be ni loga ni mo se
2: ah gbogbo loga na mo si wo njo mi won si wo njo mi omi fatia ni wa fun do mo yo wa ni sorry
0: sorry
2: o se mistake e go yin wo
0: ke to so e yi pada
2: aye ku si dede
0: algama ku si dede e yi pada
2: afa
0: nu wa e yi pada
2: baba n soro afagba won ni edakun ifarabale tori aye di jani jani aye dete I ma da ko awon ti mo gbo lenu won I si ma so yi temi na ri funra mi lara afagba mo ngo to wa de baba to ni gbogbo e na ka si le so fun yin tan wallahi baba ni gbogbo e na ka le so fun yin tan omi o baba ni omi o se wi ni o ti mo dura afa mi e le wi mi fun yin tori ti n ba wi fun yin e tara re de kefiri
0: mo ti joko yi
2: naam
0: mo si joko yi ba fe ri afa mi
2: emi ma ri won
0: emi ma ri won ولكن الكرامة بحسن الخلق
2: أقول
0: لا ينكوني وداد
2: بقى فاني كرامة
0: ولوري
2: iwari ni
0: o lori nu la anna husn al khulq toribe iwadada ha huwa ma ul khair oni ma ku ori jo fun yan
2: be ni iwari un ni o nje ki o ma ju ko di ote tori lemi gbogbo se tele be se fun nu ah asiko ti ma wole ni
0: la ilaha illallah
2: la ilaha illallah di dada boya wo lo pada ko be
0: la ilaha illallah gbe ko tori dada
2: gbe dada
0: boya awon mare nu pada janu
2: e yo boya ku
3: alal babi tabdu dawa'i
0: gbe ko tori dada afa wa lamun ki yo boya ku awon mare ni pada janu
2: tori alal bagi tabdu dawa'i aya ko lo je wi be buradi ni nke hun enu oderu
0: alal bagi
2: tabdu dawa
0: o ma ya ta firbi
2: eh eh se piki ni e piki ni e afa wa piki ni e
3: alladhi huwa hafi
2: ebe ebe ile je ke
1: hatta fi al-qira
0: baba ta ke nga to gbe ko to
2: liu kira ge ira
0: o wa gbe ko to na eyan kan lo fe ti sinu e iwo ko rara
1: sayudifau
2: fi al-qira huwa hafi
0: to gbe ni iwo na lo janu
2: awon to nso dota o so po re na won se in to si nbe jo na won gbe wa fun ohun
0: o ni so won dota
2: e ore ni won e ti won to si nbe njo na aye tin gbe wa fun ole reset re hun
0: la ilaha illallah
2: aye tin gbe wa fun o te pe awon awon re papo bayi iwo to nya won
0: لانه اذن الخلق وجماع الخير تو على خامس ليس الفخر
2: تو اوكاتونو مو غبادو غبا كوي
0: ليس الفخر
2: كي سي فاري واي
0: بالنسبي
2: اه ابي ebi
0: nasabi
2: mm.
0: wal hasabi
2: eh eh iran mi ni ebi mi ni
0: ebi mi ni ba ah enu ebi ti wa
2: o ma wa ni
0: o siru awon o ma won ebi wa ni o ma won ni
2: o ma won ni
0: eni ko ga to won
2: iro
0: lo pa iro lo pa
2: o kanu omo olowo lo lewe ilewe ti o lo de gbogbo ta awon won wo tanu tanu asike gberaga ni jo won wa wa de le won ni eh se bi le ti ni na awon ro bi awa tun ni oju baba re lo ni
4: ase le we ti won lo ase baba baba re lo lele we
0: oni
4: mi o kin soro ni
0: daddy
4: ni
0: proprietor
4: a go re ya ti o tin lo nisin
0: daddy ni proprietor
4: lo omo wa omo sako ase o ni moto ti won fi gbe
0: eh kilo wi daddy mi lo ni le ti gbogbo ajo nlo ya awon wo ah ba ti ma wo ti ma da je
4: su ma so ase
0: ase lu to lo da bi yan papo ba lagbara mo lu
4: be ni al fakhr an la tafakhr be o le je gbe baba ni fari kan mo se fari ni
0: abe was down be yan ba je soja to ba je onirawo meta o gba gugu e oda ka so pe general
4: o pari
0: ba wa gbe adugo nto ye ni ko ma lu agbara
4: nto ye ni ko ma lu agbara
0: yo mo ri aponle o ba jogo olopa dpo ni mi ni o eh kini kan to ba n gbadugo
4: ma
0: lu agbara
4: ma pe wo ni
0: so ri njo to ba fe jabo laye onu ba so pe yes ma ke moto lati zobi won ma wa ko everybody won go eh ko wa lo pa wa
4: eh mo wi be
0: eh you know ku
4: eh o pari
1: arbatu
4: o pari
1: mulikatun li abudin
4: arba lo pe o
1: ana wa nahnu wa habi wa jaddi
0: seriba
4: e di o de mo lo
0: ori bi abi ori be
4: allahu akbar kabira
0: ogo olopa lo je ni o wa gbadugo
4: baba mi emi bayi mo ri
0: eh ni ri be mo jokan
4: gbo gbo gbo
0: alaji e we jankajanka tin benu lele nisin
4: ah iten se wa si e kan si eni awa nima amma sorry fu
0: o no kan tan na awon mo ni won mo a ko won ke wo goji odun agbo
4: eh o de ma ko wa awo mo se wa si
0: awo mo se wa bi wa lo afa was down olo ni tan e da wo lo tan na wa
4: o kan muta ta ha ko mo wa hun min ka arfau ama to nte mo le hun a to ju olo koda won ju awon baba re lo isale sale won wa na'am
0: won ju awon baba yin lo
4: e ma ro
0: mi lakin al fakhro afa ni so diba amon ti
4: je fari
0: ohun ni bi salih al amal
4: bi salih al
0: amal
4: ah
0: se dada loni
4: la mal
0: se ri ni alaje lo bi se ni ah le ti lo bi se ni se olohun o si je won fun anquiry afa wa iwa islam tin se nkan yi agboro debe koda ka lo wakati kan ka mo ase ahase ni ilan nasi
4: tastabidi qulubahum fataba mastabada insana
0: alaje gba lo ko ri
1: ahase ni ilan nasi
4: ati debe program na won kere won kere nbe pupo baba ni mesi lo le kere na debe
0: so lola
4: so nipo
0: o si lowo
4: ma tun awon eyan
0: a
4: sin ilan nasi ma se dada
0: sawe
4: ya ma se dada
1: se
4: ma gafa jo ma ri o
0: da da do ba se ni testa abit ko lo ba hun yo ma ko kan won leru fun
4: oni
1: fa to la masta abadal insana ihsan
4: ibe po an tele lo won awon mo keke lo wa nbe ba ni ja lo igba kan la wa na wa lo mo keke
0: o ti se freedom organizer to wa gbon wa si agbaye
4: eh
0: kan ba wa la ji agba agba o
4: ma
0: gigini mani en te
4: be won lulu ko to mo se ngba na nko
0: o
4: wa se agbaye ni won le mi na
0: ah ni
4: ba nu je enu ro dun a de be
0: dun to ba ri wa
4: enu ro de be e ko lo owo ni se ro wa nbe won ni o se ro a lo ah e ma lo yi won na
0: wa la tu kokko de be
4: o pari
0: awa la kokko de be ka duku wa ma gbana lori lori awon agbalagba dugo wa ah loto mo ni ajabra emi mo wa
4: ajabo mo joko ka ku na wa njadi
0: ka ku njadi wa o akun tem
4: olohun ore to se fun wa dupe o wa ma lore o ore mi la tun de ti leyin ope o moje ti wo baje olohun sanu gugu alapapo la mo ni oju olohun je ko ku to se jume dogun
0: ka to na kilo ye kedo ma se
4: ah je ko ku to se jume dogun ka to na
0: kilo ye kedo ma se
4: en to se kodo se na ni ka se re ka se daada baba si dada awa no ri dada koda ta ba lo tan eyin wa no tun ma da gbogbo awon alifa to ti wole yan laji agba ki baba wa laji agba to ni o to de olodun ba ke gbogbo won gbogbo awon iya ti won ti lo iya wa labata iya wa labata iya wa olodun ba olodun olodun ba wa ke won iya wa ndi o wa olodun ba wa ke won baba ndi o wa eh olodun ba ke baba leela olodun ba sanu wa iya leela to seku ba sanu iya na abi e ko ni baba wa baba baraku to seku olodun ba sanu yin baba laji gba toni olohun sanu yesi sanu gugu wa
0: olohun ni ti isubu
4: amen
0: ni wo
4: amen
0: e ni gbenule gburo ta
4: olohun
0: ajaba toni

0: ba salamu
1: alekunke alekun anu re alekun ke re alekun anu re jo mo balaji agba
0: e se nigba ti mo ni salatu rabbi
1: o ti ha ni o gbadun e ni ala

0: Eka bo pada iroyin ekore ni amuwa si eti gbo yin lati kan yin Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni elokere akowe oro abele ni ile Gẹ̀ẹ́sì Shabana Mahmudu ti jake owo pe ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì le gbe gidi na amo ile Eritrea kama wole re wa mo Eritrea ba ko gale lati gba amu eyan ti won da pada si ile re awon eyan hun awon ni arinrajo to wole Gẹ̀ẹ́sì lati nu oko ojo mi kekeke ati awon are to ni akosile iwo daran ni ile Gẹ̀ẹ́sì amo won nase lati duro si ile hun gẹ́gẹ́ bi ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì si fidi e mule ipe tun ti gbera so lati oni awon asoju ijoba ile Eritrea oni won ile kuro ni lo London mo papa julo won si dekun fun ma fun won nigba se lati ti wa se irinajo si ile Gẹ̀ẹ́sì gẹ́gẹ́ bi akowe ijoba won se fidi e mule ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì igbese na lati ri pe o fi iya ja lede to ba ko jale lati gba awon eyan ta wi suko pada si won sibe ni ilokere awon eyan meta le ni ogbon lagbere faye nigba atile si orule ile kokan da wo ni agbegbe Pehawa nile Pakistan won fi de mole wi pe ogoro awon eyan hun won je akeko to jore wo koji to odun meta la agbenuso fun ile iwosan ti agbegbe Pehawa Muhammad Asim fi de mole pe bayi awon eyan mokanlogun lo wa ni ese kaye ese kanrun le se olopa fi de mole pa npe ofin won je fi gbe enton ile eko ohun won si bere wadi lori bi ile ohun se dawo awon adola emi ti bere gbese lati ma wa awon eyan to se to ra si abe ile ohun ogoro won oni won je ogowere labala iroyin ere idaraya iko agba bolu Inter Milan ni le si a ti n gbero lati ra amule omo ile yi lati inu kondinese Maduka Okoye ni owo toto milionu lona ogun irose to be ba sisile ni osu kini Okoye odin fakoyo fuko udinese ninu edeje si aha ni le Italy amule ohun eni odun meta dini ogbon oni o si mule fun udinese ni igba meta la ni sayi won si je awon re ile Morocco ti n gbaradi lati gba lejo awon agba table tennis to lamilaka ni ile adulawo fun idije ti yo waye ni Tangier laarin ojo keje dini ogun si ogbon si ojo kedogbon osu kewa idije ohun oni won gbe kale lati se awari awon agba table tennis to lamilaka ni ile adulawo nigba ti n soro saju idije ohun are ago table tennis ni ile Morocco Anasiati salaye pe idije ohun o ni lati je ki won mo awon agba table tennis lamilaka ni ile adulawo ebi Anasiati se wi ni ile Morocco se tan lati ri pe won gbalejo won pelu iyi ati eye papa julo kan to le mo nipa asa agbegbe Tangier to le kan si awon koko na re aka fun yin pe yawo are ile ye Tinubu ti pe pe kan ja sobesi lori owo ti won na lori awon obirin to wa ni gberiko atuka fun yin pe ile ise ijoba le yi kan fi de mule ipapoda osise re ti won si kolu si ni ipinle Niger aka se ti gbo yin pe awon adari egbe selu Accord Party fun lede lori atileyin ajeleke fun sa keji are Tinubu ni ipinle Kwara ijoba ipinle yi bere gbese lati gba akosile awon awa alukuku setan lati fun wakati lati ma sise ni ilokere ijoba ile Gẹ̀ẹ́sì jukulaja lati gbe gidina awon ile Eritrea kan wa wole re wa lakotan iko agba bolu Inter Milan gbero lati ra amule omo le yi Okoye kuro ninu iko Udinese 1938 oni won bi olorin omo ile ye oge ajijagbara Fela Anikula Pokuti ilu Abeokuta ni ipinle Ogun to eyi ni opin iroyin ohun Nedu Okore ni olo turo yin e pade wa to ba di agoma bro lo ni fun rin agbaye wa ni kan diamond ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara taiwo adeyemi lo tu to ka se ti gbo yin lekan si akeyin pe eko wo lenu se
1: Diamond FM imole to kari aye
2: ikani to jale jako to tan kari aye
3: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo ngabun
4: aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
2: ayo ati idunu ni lo je wa logun
5: we are people we make you happy we are
2: Pelu Diamond FM, igbadun ti o lopin ni.
6: After working kiloku, igbadun loku ta wa je. After working,
2: ani ninu ohun gbogbo, aye ope tun yo.
7: Se Olorun o boju mi je.
2: Diamond FM, ikanni alayo ni wa.
7: Se Olorun o boju mi je. Obirin mi so ta lenu o.

0: bere se baba lawa ba ti e na le gbe nikan si bi owa asogbon nu oro bo ba di de je itona ninu aye eda finu ka o kankan se awon ta se lore lo ngbe wa dale ro wo kan re wo daada to ba wa je be to ni oka aburu iya ye je ti awon won yen ni e o abuku ye je ta awon won yen ni e o olohun wo ebi o pa won iya o je won oju oji ti o gbowo eyo ti tori pe nkankan ko gbogbo eda to je afibi solore patapata alabosi o lowo lari aju alabosi o kole yo bimo yo niyawo enfa wo tu wa ma royin re peru re o si amo won ki leyin iyan la tu boton so wa ri awon eda to je itona ninu aye eni Olorun gbo bo se kan soso nu omo re. Olorun a gbe edide. Yo ra anu ni bi ti oro kan. Iru awon eda be ni won ma so pe ko ye ko mo ri be. Eh momo mi e sa. Eh mo daddy e sa. Ko ye ko mo ri be. En ba nto lo se nu aye omokunrin yen Olorun fi compensate awon to bi ni. If you compensation, what do we go yell lolari aju? Allah to follow me compensate ye bi e. That is to say, pe ya o niga baba o nigo. Lari waju. Ya o niga baba o nigo.
1: Akola wole. Alain lagbe yo.
0: Won wa ni iran meta ki tosi ngba ti won ka ti won kojo ogun ama iran to kai to fi kan ohun
1: akola wole kebe ku wara ti
0: olohun fo pin si lo fi kan omo ata eyi una lo to si o ina re tan rawo re buyo ogoyi re de oba di tana orun bo ni ri lara yo gbore bi yo wore o di tana orun lo to mole ama nta ni lara yeye to ba je itana osupa ni oba rare oba lure oba ayan re tori pe eyan tun ma ri nanu re
1: o pe lokan e yo
0: so bi itana to hun je ti orun ni I want Tani Laragon Lari Aju Okwe Dato Wari Ye I Mo Warani Mi Struggle Ni Na Mo Se Wala Gon Ki Dolo Wo Mi Okan Li Ma Na Wo Mi Just Any How Na Ewa Gwen Tove Ma Na Wo Re Bati Bati Be Ye Lo Ba Wala Gba Ja Wan Bela Kwa Be Ye Injo Wan Ti Na Sota I Se O Si Lo Beru De Be lẹkun to lo si lori ti o fe ko ti lori re na ni e lari waju lẹkun si lori ti e o de to fe ko ti lori ti e toro lo nbo compensate e bi e ni gbogbo awon baba aduwo ebu ni gara na da yo ko soda pad seji ka ni e wa se bi alandia o lede teriba kankan lenu oni wa teriba kankan oni ni teriba kankan lese nbi o ba de kaluku o ma sera le kan re ma wo e ma wo apa to ran kankan kan yo fo nbu nsi o wa ba tu di abere wa woju ara won won mo wa rerin a so fun yin a so sa so o kin se tana to da nu aye da gbogbo eda ti na re tan to je tona to danu aye kaluku olohun ni pa na ogun na o ati ran diran lo ma je lari waju especially baase ina na oni kulai lai ina na o ma tan tore yi to baramu ni eni to je to yo to wa wole to ran ti pe bi npe nkan ni baase to wa sogode o are rin jade ni en ba to wa to are rin pade baase ere re e ma di dobu dobu Olo mi ti pada yi o lare waju Alopo e da loni mimo loni mo eloju a o ma ri lare waju ti wa o ma go iru e da be nbe e ja gbe lati bayi ngba ta me secondary school ni do wo nbo ta ma kawe e ja dira meji meji so apa kan mi on kara ni won mi e be anybody kawe o ba de wa ba da we mi kare Who's the color by number one? I want to go to what I don't want to go. I never buy you at all, Nimmy more. My Jamma, the old Jamma is true. My Jamma, the old Jamma, Walla. Ah, Nimmo. Anyone do toe. Imam Bella into toe. You don't go, Codja Noma. Iba je si owo iwe kika Iba je kewu abi bibeli Ma je oje tesu tori ko yi oto to to si o yi owo aju teya atarin O de wa gbogbo wa karara re pete Dede ni ro Ra de waju karatu wa ni Opolopo eda mimo won okan lo be ni Iru opolopo be wa re ni mo nto to ama Olorun wa lubari gasi Ba lo ki se ko so pe oni ma So gbe eyan melo lo sanfa ninu mimo re eyan melo ko le fo so ya ti e ba so pe lo pe lagbaja to fi nkan yiye mi bo ti wa nda lo I ma nda lo na wo lo lohun ni tori be lari waju ohun ko ni number 1 ni lu ti ngbe ohun ko number 1 La dugo to wa ohun ko number 1 koda ile ti won ti bi ohun ko ni number 1 ke la ma kara si abi ofe loluwa fu wa abi mo ni abi ofe lo ko thank you baba god ninu aye wa tolo n ba da bi eyan awon eyan kan aye yi o koro n gbigbe bi jogbo ni Tori pe won fere re lawujo. Won ni fere re lawujo. Bo ba ti de won ni afi lagbaja na ni. Tin ba lo won ni lagbaja ni lo. Bo ba soro won tun fere re, koda bo ba fumble nu oro to so. Iwo tolo won a se be fun. Ana so e ko mo bragadusa. So e ko mo fumble Eni Olorun feran laye o feran laye ba feran re ba ga pa ko si to se laye to wa nu number 1 ko si to je to wa nu number 1 ti won ba feran re wo ko le ni akoko won fe awon eyan won fe awon eyan bo tun si mo won tun fe awon eyan wo wa pada ma ka ti e pe ah lagbaja ah Olowo What the fellow reo At last if yo wa pada wa di nigba ti Lari waju Yo pada wa di nigba ti Se nigba ti eni wa to mo yin tolorun se nu aye re ni tu ese tu gbese re ye tun wu daada Te si waju te seyin Ma si ese gbe Tori to ba se be to bo pe to di tuka Olorun bo o pada nawo lapa bi kan to da wa ah e ko la n ba soro ma fe mi e sere bi wo to wa so be wo ni kilo fe so ge Olorun ma ja wa ninu ise lati ma pitan oro iwo loka waju e sinu galo iwo la ri waju
1: wa ma yoju iwo loka o ya wa rara le
0: ori ike
1: onke
0: ori oro ori apole
1: ti ohun se
0: olodun saanu re gan ni so ya go brata e ja bere lowo re pe lo lo fi ra mo lo ti ra ko fi supermarket bi je tin tablets fun wa ha wa now lari waju and ti olodun bless go ma brag akoko ti e lo nlo ye wa lo le wo dada eyin na study ti mo nso yi ogoji odun na ni ogbo lari waju ogbo ogoji odun na ni to ba po ta riru e re ko ba lo o jade 40 years ni yo wa laye oni dabi alaisi amọ won ma bere pe ati ri lagbaja pe yi se pe o tun wa ni ni mo amọ oju wo ti ku o lopo odo ti e yo ti ma wo bo mi bohun to ni ogo yen o ba ri lo logoji odun lari waju e wo latoke dele lorilede Nigeria ti o ba ri lo logoji odun iye to ku ti o fi pe yo oro mo ti o lo de be yo ba tun wa dide pada mo e ma sise ni o baba ti gbe ti e iya ti gbe ti e lo ni yo boya won gbo mi ye daada boju ko lati ke ko labe la ka to ogoji odun ojo otun ti ma wo bo mi tuwo ma pe oko da tun wa dabi lagbaja beyan ba wa se da ko ni pare ko ni sonu ola o ni tan awon to ni to tun ni to tun ni ni awon mo ma ran ogo yen lowo ari egbo bi wa si egbo bi wa su je mere ki lo lo se fu egan ti o se fe nikan wale de talika mo so ye lari waju wale de talika ni o lo o e daku o lo ni ra kire kan ko to ra kire kan da

0: 0913655952 0913655952 number bo se ya ka mi meji ko wole hello
1: hello
0: e yi radio yin le abi ka pa o ka kuro nbe
1: adiko nbe
0: adasa adasa
1: alaabi
0: afun gobi lalaje orin ese ugo ogo
1: ogo olodun ti gbegbe orin lese okun o lowo pepete o wa fowo o yo fe fi ra ijoba olodun abe mi mo pita jo wa so wi pe ko se gbe pelu owo e to to ni ko le fowo ra ijoba olodun abe mi mo bo ti wa lati ko je o be nisin
0: pelu owo e ni so wa la la ese
1: afi mo yan o
0: Ese
1: mọyan.
0: Ese mọyan. Ejẹ ni kun tun wa si. 0913655952 number that
2: Hello.
0: Hello.
1: Amadi ko ni baaye lagbara Olorun.
0: Ami oruko yin ati bi te ti pe. E ma je ope.
1: O ma kan se bi ani po mo ma ja mo la lati sale ko.
0: Ese o.
1: Mo gbo ti yan ba ni ki yan fi sanu.
0: Ese o. Ba le ba yan na e ni ka le yin royin la pe kan yi. Mm. Ase. Tu wa na si ada, anu wa wa wa. Ah, mi o. Oda be bi ara le to lati diamond 88.7 FM di Melle Ilorin. Titi dojo mejo ta tun pade lori eto bakan na tunde. Bolude loruko temi nje o.

0: padu Jesu Olugbala ni kori ta to tin ra mu to tin ra koro yen owo Olorun ti o fa ogoke yo wonu aye re loni o bo tin dara mo wa nibi soja lagbara ta pe ni fata iwo shi ti o waye loni gangan babo ma ti emi mo ti se tan lati gbo ti wa o kiki da ka wo sa ti kepe oni ni o ke mo wi oni gangan ni koda ba ti seto lowo lowo yi se mo tan yin wa laye Olorun ti so kale sinu gangan ile ijo se kerubu ati serafu oni tesi waju to nbe ni agbegbe muritala ninu ilorin mo fowo Olorun soya fun o pe iwo gangan le ri kan loni o ya jo pade nbi soja lagbara I loni ba ti wa seto ni re won soju opo le feyan ara ale awon eko ati riju olodumare ti won be lori etu pelu mi won ma soro ase ni soki soki sinu aye yin ba tin gbaradi fun isoje lagbara ti o waye loni oni ni o sugbo saju gbogbo eje ki fun awon alejo mi laaye lati ki gbogbo eti to n gbo wa gbaroye lasiko yi eje nti odo amoni brass ki nti odo won ko tori awon ni won fi fere ana fi na fi gbe wa wole lekan
1: mo ki gbogbo wa o pe aku lole lagbara Olorun ire ayo ibukun ta gba loni esodi ba degbon re
0: ami Jesu
1: mo fi asiko yi ki gbogbo awon idile toluwa these things pe ewon ku iroju lagbara Olorun Olorun ba fi yi se ase mo anduru re mo
0: ami o
1: ari ri ayo kuro ari ni ri ku odomo laarin wa
0: ami
1: Jesu wa wa
0: ami eje ke mi na ma fi akoko yi ki Amoni Brass ti won je are gbogbogbo fun egbe goma kan niyan ka kiri orilede Nigeria iyan awon akorin emi pe ko atemora to Olorun yo ba wa se wele irufe isele be lagbole eyin olorin emi ati awon agbole olorin patapata kini o lagbara die sugbon iyan je ma bo wa sodo woli Moses Ademola ina ba nke awon ara le pe won ku dede asiko isa
2: aku dede asiko yi o gbo emi ta ba mi jake jado agbaye oni ni ojo ti a tin drode lati bo lohun pade ninu ise fata bi olotu ti sole kan gbogan adua ti si
0: ben
2: won laye olohun si ti sokale
0: oh yes
2: kuda pa tin ba yin soro bayi awon kan ti wa ni ayika ti ayida ti won tin je ore ofe lowo
0: hallelujah
2: si to gbera so so e won waste time eyin egbera e ba bọlọn pade
0: ben
2: oluwa yo fa yin lọwọ soke o
0: mi loruko jesus baba wa special apostle ajayi o kasan mi eyin e ba nke awon ara le pe won ko dire asiko isa
3: eni ni ojo na ti a tin duro de adupe lo olorun ri pe emi wa ori ojo ini
0: adupe
3: ire to de wa nu eni olorun je ko fo wa ro
0: ami
3: ara ire na ni ti efata iwo shita fe se ni
0: oni
3: yi si an next moment church one wa ni muritala ilekun ti si oku ka wonu e so gbogbo e ma mura lokunrin lomi lomode ati agba e ma bo Olorun o nje ka ri nkan to ma di wa lona lati ma di bele
0: ami e bi agumelo ni soji yo gbera so loni sa
3: ge bi woli wa ti so ilekun gbongon ti si awon yo tin wole ka to ma kuro be ma bo wa si inu studio awon yo tin wole so agumerin abo awon ori ti ma awon elemi olorin emi onifere o ba ti ma ba se gbogbo e bo ago marun ku iseju ma dogun gan gan la ma bo si agba mi eto
0: so loni
3: leni leni so gbogbo plan everything ti wa nle fun wa ka kun mura ka ma ba si si
0: ibi soji loni ni oda e seun ba ti sere e je soju opo le fa won ara le kan ma pe wole loko kan ejeje awon eko ati rijo Olorun tan be lori eto won lanfani lati ma gbadua fun yin ba tin gbaradi fun isoje alagbara ti o waye loni ni o oni gangan ni hello
4: hello sir
0: hello sir
4: mo ke won ba wa wa ni oluwa o
0: won gbo o
4: Olorun ma gbadua won
0: ami o Jesu
4: mo ke ka gbadua fun evangelist kola won ni da to ti ta
0: e se o evangelist lori kini
4: lori anu
0: lori anu o ye mo sami adua
2: egboro oluwa latenu woli re anu te pongbe fun evangelist yo wole toyin wa
0: ami jesus
2: an pe anu kan ni anu david to daju eyi to daju ni mo pe wa bayi ni oruko Christi bi e ti kan lekun re o si fun yin o Jesu Christi oluwa wa
0: ami 0913655695 ni number tamo yan fi n pe wole da seto lowo lowo ba tin seto yi e ma gbagbe o bi pe soji e fata oni ni o waye o ninu gbogan ile ijo se kiribo ati sirafo ni tesiwaju to mede agbegbe muritala nilu ilorin ba ti fori re re lati bi ojo bi melo kan oni gangan ni o waye o mo jan royin re fun o hello tani tun be nbe hello hello e ka so e se o
5: e se am se ke gbara fun mi
0: tani ni panu o ko yin
5: mary ni ta
0: lati
5: lati ga ko
0: o ye mo sami adua
2: anti mary e gboro oluwa lati eni woli re ara ise ti olorun wa se laye yi okan ninu e ni anu egbo eyin na e ja anfani re
0: lo mo Jesus
2: anu oluwa kin tan kin se credit card
0: te
2: gbo po ti tan mo kede re lara won ti o ja anfani anu akoruko yin mo won
0: ami Jesus
2: Jesus oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesus 0913655695 talent on bembe hello e ka so
4: oga Daniel e se wa se mi bayi now
0: ki se ibo mi le ja si o pe a ke wo number ti e pe diamond le ja si o ki se odo oga Daniel yo e ma binu boya jo mi ke to pe number e ma wo dada yo da fo hello tani tun bembe
6: hello sa
0: hello ma
6: e ja mo fe ke gba ta fun mi ni
0: lori kini ma
6: anu na ni
0: boya e ma sami adua
2: olorun alaanu julo awon yan pongwe anu bayi anu oluwa ko ni tan loruko
0: jesu
3: mi jesu
2: okan ninu ise ti e fata wa se oni lati polongo anu so gbogbo ti to n gbo mi to si n gbianju lati darapo mo wa ni irole anu yo se ti yin la se pe
0: o mi jesu
2: jesu oluwa wa
0: ami hello tani tun be nbe o
7: hello
0: ma e ka samo
7: Yes,
0: I have to say, I put it.
7: I'm
0: not a little old
7: conyma.
0: Mommy, I'm not a little old. I'm
2: not a little old. I'm not a little old.
0: I'm
2: not a little old. I'm not a little old. I'm not a little old. I'm not a little old. I'm not a little old. I'm not a little old. I'm not a little old. I'm
0: not a little old. I'm
2: not a little old. I'm not a little old. Yo ti odo oluwa wa anu yin na yo ti odo oluwa wa
0: lo ni jesus
2: jesus oluwa wa
0: ami hello o tani tun bebe ka san o
7: hello e ka san
0: e mo ka san mo
7: yes ma
0: e se mo o ko yin mo
7: o ko mi Mrs. Nilaye
0: ki le fe mo
7: mo fe ke ba mi gbadura fun omo mi kan ni Moses oluwa to oluwa ti mi leyin
0: okay
7: ti olorun sawari oko omo na
0: e se Nilaye Iya abiamo adura yin ti gba loruko Jesu. E ba ngbadura fun ya yi.
2: Bo ba tun gaju ore Shalom.
0: Mimo o.
2: Iwo lo ni okan ba lowo. Iwo lo si ni kokoro Davidi eyi to le si teni keni o le ti. Amu okan omo na wa si odo yin bayi.
0: Oluwa.
2: Emi mimo eja agba.
0: Ami Jesu.
2: Gbogbo nta ye ti gbin sinu e ti o fi fun obi layo. Loni apin on iya pelu re
0: ami jesus
2: ori be o se be
0: ami jesus
2: jesus christi oluwa wa
0: ami hello tani tun be nbe ka san o
7: hello
0: e fata le n gbo yi o e se o
7: be ni ta be sa ki fun wa ta
0: oluwa ku se
7: ran mi lowo olorun ko jo ku gba mi lowo gun adagbe ada
0: fun oda e mo sami adura mo
2: mama egbo egbiyanju ki e darapo mo wa ninu ise fata ni role
0: egbiyanju o egbiyanju
2: e tori e wa lara won ti oluwa fe ba pade ni ojo tuni
0: ami loruko jesus
2: ba gboro oluwa latenu woli re ni oruko christi jesus e royin oluwa yo ba yin gbe
0: ami jesus
2: e bi bele ti so to de mo se ni ke wa oni ajaga mi ron oni
0: ero mi si fuye
2: oni e gbe ajaga mi si oro yin e gbo gbogbo nte e gbe ti nse ti yin to ye ko olorun ma gbe lati sin lo oluwa o ti sin ma wa yin gbe
0: ami jesus
2: jesus oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesus mo n ba o tori mo si ni awon ibeere ti mo fe beere lowo yin elewo ta ni tun be nbe o
7: hello
0: e ka san mo o
7: e ka san
0: o mo so wa awon mama wa losan yi o ko yin mo
7: o ko mi be lo omo wu
0: ni ki le fe mo mo
7: se ti awon anse na ko gbadura fun se ti anu be ile ni
0: ki anu be ile yin wo e mo sabi adura mo
2: be ti gbiyanju lati darapo mo isin ye ni irole yin te ti kan le kan anu yo be ile yin wo
0: ami jesus
2: sakewu anu wole re to ba fi le wole sakewu mi o riji ti oni fi wole yin egbo anu to ri gba ti anu fi wole re ta si fun ni igbala ni kikun eyin na egba ori ofe ye
0: ami jesus
2: jesus oluwa wa
0: ami eja bo mi la die na mo nbo Funny for the loud whistle cake, book in Latin cake, kill our wrestling leg. We will allow solidito at your pala pala lao solidity. You joke what is enough for this one. You all look at you, Lori Pebble Wayne, and Yasibi Sojia, Rabba Yamu Yamuni. See, I'm going to be ready. Elfata, she when it's at the Latio Jotope, not the Catabio, Mira, Oya, and by Juicy Leg. To know you, my way in the your Thursday, get an in shoe. Then you joke what is enough for this one. You look at you, Lori. Then you're going to put a bullet at Lani, Louis Lori. But then they are I would go to Shetala to buy you repade. Mashallah, silly bear. Tori, you won't hear me come.

0: dawo e la wo olohun be pelu wa lori eto akanse eto eyi ta fi sori isoje alagbara ti ma waye ni gbogbo thursday keta ninu osu osu october ta wa ninu re yi oni gangan ni o waye o ninu gbangan ile ijo sekerubo ati serafu oni tesi waju ton be ni agbegbe muritala nilu ilorin bi awon iko ati riju olodumare ti won soju ijo ohun ni won wa lori eto pelu omi o won se ti n gbadua loko kejeje fa won eyan ti won lanfani lati pe wole sori eto aja mo bo wa si odo baba wa special apostle ajayi oka sanmi a ri ninu awon eyan to je pe ibise won ni won gbadde bi soji loni ba si se n so o sise ko je pe igba kokoko re telomi o lanfani ati gbo eto yi bo te je pe o ti ni lokan pe yo wa sugbon lori ategun bayi nje boya won to je ko ise won oni lati wo sokoto bo ni won ti se lati le kopa nibi soji toni
1: e se olotu nitori iru awon down si ri bere won la se gbe eto e wa si ori afefe ko to di ojo
0: ti eto waye
1: e ri pe lati jota ti n wa
0: yes,
1: lati ojo se to koja la ti n wa polongo eto yi a de so ni ore ko re ta wa ti wa lori bi pe ni ijo wa a o gba ki eyan wo obirin o wo soko to wole obirin oni la obirin o le fi ori lanson wole
0: ko siri ile
1: a de le wo bata wole so a de ani oye pe awon eyan opolopo awon lo ma nfe wa te pe igbise na ma gba de mo pe orisirisi ise la awon eyan wa nse awon wa awon kan to nse ise nurse wa te pe soko to normal wo awon olopa wa awon civil defense kon ni ton fe wa lati bi ise so at man so fun won kon mu iro to toro lati fi bo lati ro lori soko to ton wo iyan lo le fun won ni anfani ati wonu gbogbo ati ba gbadura
0: okay
1: so o sokoto a o gba sokoto a o fa ye gba sokoto
0: okay
1: a o de ni lati gbo mi dani nitori pe olohun ti seto omi ta ma fi gbadura ta fi gbadura latehin wa omi yen na si wa nle fun wa
0: repete
1: omi commissionary omi o olohun ti omi olohun specially pese fun
0: adupe
1: wa ni a de mo ye awon eyan do ti n bo lomi ni ele ta se koja ni osu meji seyin okunrin kan o wa ni ibe lo ti wa je jewo pe ngba to nwa omi e to ngbe lo
0: ohun na na omi ti e na soke
1: ni olohun so omi e di eje bawo ni nigba ti awo e fe bi won leje oto
0: kabisi o
1: eje oto lati bi omo ni hospital omi lo gbadura si
0: eje jesu wonu omi
1: o se ma mu mi lo kan se ma wa bi ton ma ti wa blood bank kiri gba to ba ma fi pada si hospital eje ti ku oti to atoseku so ko so mi lansan eje ki gbogbo ama kasa mu gbagbo adani nipa te pase eto abo na
0: ben
1: olohun ti pese abo fun gbogbo wa a o ni foya kokan e ma bo e mu gbagbo yin dani owo gbogbo wa to ba sibe leni ni olohun ma fa soke
0: bo ni oro oko leyin soji
1: beni leyin soji ago meje
0: okay
1: o peju iseju meji ma koja ko ti le koja iseju meji nitori ati jade lati nu gbongon sita lo le je ki ago meje koja iseju ko moto ti wa nle lati gbe wa pada sibi kibi ta ba ti wa ni within Ilorin ati agbegbe re oloje ni o sha o ni o oke odo oke o se oke oyi
0: ere alimi olohun sogo ye port
1: olohun mo yo gbogbo area gbogbo beye moto wa le ti ma dawon yan pada
0: e seun e baba woli gege bi baba wa special apostle ajayi oka sanmi bi won ti so won menu ba oro eri to lagbara gba e to olohun se nibi soji baba awon to ba leri loni ago melo lo ye kan won ti de
2: ah
0: lati le fowo ko le
2: awon to ba le ri o ye kan ti ma wa ni gbogan adu baba yo kan ti ma wa ni le adu baba yi tori gbogbo bi a ti mo pe gbogbo ta se leto leto ni lo se ya koko akoko wa ta ti ya soto fun eri o se mo ntete de ah so awon kan ti ranse eri won si ori ero ibani soro wa awon kan si ni won ti so fun awon ti kokale so awon ti won o ti ri wa a be won ki won gbianju ki won tete de ile ijosin
0: loni
2: lati wa fi eri won kale ki a le anfani wa fun won lati jade lati wa jeri ni waju gbogbo eniyan
0: bo wa ni akanse adura ti o waye fun gbogbo akobi omo loni sa
2: oluwa ti pese awon ojise kale gege bi ati mo ruke rudo to nja ni aye lowo bayi gbogbo lati tin ri awon apere pe satani o dake lati ma pa awon eyan lekun mo so ni oruko oluwa pe ko ni ara yi pa wa lekun loruko
1: jesu
2: o ti eyi ni oluwa se n pe gbogbo eniyan o n pe wa si ori ofe yi lati wa gbadura fun awon akobi won ti ri pe ogbon satani ni akoko yi akobi lo fe dojuko leluwa se ni ka wa gbadua ki eti ati mo satani
0: ko mo se
2: ko le dasan so am be gogo eniyan ki won gbianju gege bi abiamo lati wa bolohun pade lo ni ka gbadua fun won akobi ajo gbohun soke ni ta bolohun soro elekeji awon ti won wa ise oluwa fe ki o di akoko ti se pe ise ni o ma wa yin an na civi wa soke awon ti o tin gbianju won ti de embassy emeta emerin won ti le opada seyin mu passport re wa lati fi se point of contact ta on na soke ti
0: se ba gba lowo re o na soke o fi gbadua ni o
2: gbadua ta si ni gbagbo pe orun a si fun a o si fa olowo soke
0: ami loruko jesu oda e ja tun welu mi ti nbele loju opo yi o
3: 09136555 6955
2: mo gba ladua fun oluwa tuyin ninu
0: lo mi jesu
2: gbogbo yi to si ku lowo yin won je igi aloye
0: ami ami jesu
2: aye oni gba won lowo yin
0: ami jesu
2: e wa jere won
0: ami jesu
2: e go eleleni oni gba ise yin se
0: ami jesu
2: awon mo na won yan won si yanju
0: ami jesu
2: anu oluwa owo oluwa eyi ti sonu ise ayo to ye ku si fun yin nipa agbara jesus awon yoku odi
0: ami jesus
2: ori be o se be
0: ami jesus
2: omi je yin odi erin
0: ami
2: jesus christi oluwa wa
0: e mo gbagbe ko ni ni soji yo wa ye o hello
4: hello enu ala ko gbagbe akun
0: lori
4: anu
0: lori anu o ko yin
4: yan kadisi
0: o ye mo sami adua
2: olorun yanu agbado afo won yin ora agbado afo yin
0: ami jesus
2: bi wole eyin le mo bi te tin pungbe anu Ọlọrun nikan na se si nsa anu eniyan.
0: O ni o.
2: Mo kede re ni oruko Ọlọrun alaye. Anu Oluwa ko ba yin pade.
0: Ami Jesus.
2: Anu Kristi ko ba yin pade.
0: Ami Jesus.
2: Ọwọ Oluwa, ọwọ Oluwa ko wa lara yin.
0: Ami Jesus.
2: Jesu Kristi Oluwa wa.
0: Ami. Baba oju opo wo lawon eyan le ti ma wo eto yi loni. Papa julo awon eyan ti won wa ni America, Canada, London ati bi ati bebe lo.
2: Okay, won le ma ba wa pade lori ikani Cheriban Seraphim Movement Church Ilorin District Headquarter.
0: Okay.
2: Won le ba wa pade nibe. Elekeji Efata. Efata. O tun ni Cheriban Seraphim Movement Church Ilorin District Headquarter English Chapel.
0: Okay.
2: So awon meta ta ti mo daruko yi to ba log sibe ni ori Facebook won ba wa pade ninu
0: Oya e ja sare mole papapa tori ojo ti lo. Bo ni oro interpretation papa julo.
2: Of course, interpretation wa. We speak the both language, both Yoruba and English.
0: Okay.
2: So we minister both in Yoruba and English for anyone that is wondering that will I be carried along when you come to this program. We speak English. When you listen to the jingle, there is one of the jingle that is well designed in English language.
0: Exactly.
2: So we expect everyone to come and meet God and God in action. And God asks us to pray for our first child. So I want to encourage us to also be in place to come and pray for our children. And I pray the enemy will not take them away from us in the name of Jesus.
0: Amen. All right, make sure that you're there. Oh, nigga go. Ne soja lagbara. Yo, wa yo. I'm on the brass. Ejama, lo le foto ni yo.

gẹgẹ bẹ ti mọ pe adelebare ojo alamisi ni se pelu awon to nsele lawujo wa emi ni kankan mo wa nbi o atemi ati ifedayo aina

Aki gbogbo awon loga loga lati bi to ti bere debi to de duro latori general manager wa chairman mao alagba Michael Olariwaju eku ro leyi sa leka ti awon amoju ero engineer aki won to fe mo lo tu gbogbo eto to njade lori afefe tori abini tun ni bini tori abere tun bere emi ni tini toto oloyede seije ko mo nwole de sanko alaji loni na e gbadun sanko alaji yo fun yin tan to ba ti jo mejo lase edumare o ya eja wo eyin na ti gbo agbejade bi won se pin owo to je ti ijoba apapo leleka je ka lati ijoba ibile ipinle to fi de ijoba apapo inu ose ta wa yi na ni are tinubu o se pade pelu gbogbo igbimo to siso loju igbimo ti yo je igbimo ipolongo fun eto idibo gbogbo to nbo legbe oselu APC are si soro pupo nbe eiti awon egbe oselu alatako ati awon kanrin kan jan legbe oselu alatako dimu ni oro ti are so wipe omi nbe lamu o awon owo nbe ta na o eyin olori leka je ka eyin ta yan sipo agba pe kaju e la fi yan yin o sinu gbimo yi ko wa si thank you kankan o afigba ti e ba se aseyori ti kaluku yin ta ba jawe olubori lagbegbe enikokan ehn thank you obi yin o gbo daada are wi be awon alatako won koroju si oro kaluku n wi ti e bi won tin wi awa n gbo a n wo won

0: e kaabo lati eka polowo oja ajo eleto odibo nigeria INEC won ti sagbekale egbimo ti o moduto gbogbo lilo bibo kiko awon nkan iroja ati gbogbo e awon alabojuto eto odibo won ti se ifilole igbimo won ni mura sile de idibo ti o waye idibo gbogbo odun 2027 isele la luri kan sele nipinle edo nibi ti oko agbepo to ti bugbamu eto se kupa omo ologun kan ati awon eyan meta mi bakan na ni awon ologun se aseyori ise o ninu awon aseyori eka eto abo labe ijoba tin be lode won wo ibuba awon onijanduku lukurawa awon egbe janduku kan to tun je tuntun awon akanse ise ologun nipinle sokoto won se aseyori oda ewo la wa fe jo gbeyewo ni irole yi o na ni ti oro inflation agbejade ajo eleto siro NBS lori bi owon gogo oja bo ti se jawale losu kesan ta ba gbe ni ifegbekegbe ti osu kejo at osu kesan losu kesan inflation rate o ti bo si 14.63 to tumo si wipe o jawale si ipo to wa losu kejo losu kejo odun yi nu agbejade won won ni o wa ni 15.39% be ni eni to je olori banki apapo orilede nigeria nseleri pe igbugbu gbianju ijoba ati sakoso to wa lode yi ni bi owon gogo oja yo se bo si single digits to tumo si wipe latori mesan lo sisale pe bi se n jawale yi owon gogo oja yo ma jawale nkan bere si ni rorun yo ma roso mo oja o ni won gogo mo ni ero ti yin agbejade ajo eleto siro NBS National Bureau of Statistics se o nlapa lori iye ti a nra oja ni gboro eyin yalaje baba loja e ba wa da soro to wa nle yi e so ero okan yin bo ti ri gan ni gboro lai tabuku eni keni lai soro alufansa si eni keni agbejade osoosu yi so nlapa se bo se nri ninu akosile bi an ti ngbe jade loju iwe se on lapa loja se oja o fi be lewo mo se ye to wa tele na lo wa abodinwo si eyin te ntaja loja eyin te nra nkan eyin ya wa e mo paro fun a o e mo wori owo ejo ma pe e so uto se ye te nra ata timo onje se on din wale na 0913655692 agbejade NBS ati nta nra loju oja so nbara mu so n compliment ara won bi asa oloyibo 0913655692 hello ekuro
1: leo alafia fun yin sir
0: alafia fun eyin na e seun sir
1: odo won lo ti wa le won so pe wa le o
0: ah
1: ko wa ikoko wa le lodo wa kebi naje lajo wa ah si canada ah si america awe to da se mo awe to da right pe a ma ja mi ni won ko wa le ko wa le a de kigbe to ba wa le kebi awa mo ilu le ma so pe wa le o wa le nu iwe iwe la so ti wa le lodo won ko wa le lodo wa daraja ni oja o
0: ya
1: won lo so ja nsin ko ewo petrol ewo kerosene ewo rice
0: eje ki daddy boya ka won tin raja ki won so to fun wa ko won je pe ko wa jo le pe ni won o fi so fun yin pe nkan wa le
1: o so je la so fun e ta e ko to lo ja nta fun la so yen
0: o da sa.

0: Hello.
1: Hello, Ekwesu.
0: Yes, sir.
1: Today in the of our garage.
0: Okay.
1: Very good. Come on, we have any paro. Walai, joba to wa lo de ye, ko se joba me funu rara.
0: Rara, ati ni ke ma soro alufansa si joba tabi enikeni. Ohun ti o ba nsele ni ke so.
1: Very good. Come on.
0: So won si laarin osu ti a lo koja ati osu ke ejo sisin so won si
1: o won si ni o
0: oda
1: o won si because mo lo soja lana o won si ni
0: oda mo fe ka so otoro ti nkan ba din bi muri kan muri meji waso abi edegbeta adota naira awon eyan ma wo bi pe ko din sugbon to ba lewo won pariwo gan to ba le mori kan ogun naira awon eyan a pariwo sugbon to ba din ni naira adota ogorun naira awon eyan ni se be wo be ni mo ni ka wo bo se nri ni gboro gangan ati akosile nu we hello Yes, sir. Uruko yin ati bi te tin pe wa.
2: Abdulaziz Bunlagi.
0: E ba mi yin radio yin yen sile ko ma ba takura won.
2: Idole.
0: Sir.
2: Awo yan so o do. Yi wa. Yalawa.
0: Inu we lo tin wale okay ashun

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: A fish no so latadita.
0: Latadita.
1: Very incaute. Ama. Kora baba tun de gan owo ti yan tun fi ra ko gulo ni ti to ni se mo so pe nkan de ni wi pe ngba ti nkan fe lewo o le 5000 o le 6000 o wa fe de awon ayo 15 naira o de naira be da ko so de nu ko de o to e ta e to fi le ko ni iye ti won mu ko nbe
0: pe iye ti fi din yen ko ti fi be la pa lara ara ilu
1: ko han nbe rara ngba ti government ni ko won jo 80 naira abi o de naira ninu owo epo njo ti o lewo se 500 se o de naira lo lesi e kan ge boya bi 1000 lesi abi bi 800 o fi lesi e wa yo 50 naira e yo 70 naira be da ko to dinu e be me na bodi to ti o lohun sun olohun sa nu wa ni bi oni pa wa de
0: ami e bi oni pa wa se iwon ba to fi nde yen ko ti ara ilu o ti mo lara ni abi ko ti e de rara. Hello
2: I can't say so le
0: e ku ro le sa
2: o shiri lo so lati sara luko
0: lori owon gugu oja ajo lisiro ti gbe jade won ni o tun de die si.
2: Hello
0: sa mo wa pelu yin
2: emi n lo ja fun rara mi o ko de wi agbadu galawa yo 6000
0: okay
2: September to Paris to post to Paris agbadu galawa yo 7000 only 1000 think about any abana go dey so la baba so la baba go ma paro ni emi de lo ja fun rara ni to se ri ni ye joba tinubu yi olorun ba le lo
0: ero ti yin niyan ki se ero ile ise Diamond 88.7 FM ani ki e ma se ikolu onitara si enikeni bo ba se ri gele ni ki e je ka so 0913655 6952. Hello e ku ro le o 0913655 6952. Hello e ku ro le o. Hello
3: hello
0: engineer. Hello. Yes.
3: Yes.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
3: Mi so radi meji lati Komalu.
0: Ni iwoye ti yin. Ajo.
3: Iwoye ti mi ni pe Olorun dago sa me ku ti fun wa ni.
0: Amen.
3: Olorun me ku ti ba tori nkan ode. E je ba yan se so.
0: Iwon ba to fi diwo ko fi be ti lapa abi.
3: Ah, ko
0: ni ko ti fosi ti wo ni ye tan ra si ye tan ra nsin o wa le die abi
3: ah ko wa le baba
0: o da e gan sare de ka polowo aja.
4: HBM Nigeria PLC, we be Lafarge before, they invite serious business people, we get ginger to grow, to become them distributors.
5: If you get 250 million naira business money, 500 square meter warehouse, 520 or 40 ton trucks, use a V-Join body with the company, we be one of the 10 companies, we be on top for Nigerian exchange, where they make over 1 trillion naira every year.
4: Join HBM Distributor today. Call 0913-901-3242 or 0913-969-3510 and 0916-863-2019. Visit us for HBMNGPLC.com or HBM Nigeria for LinkedIn and HBM Nigeria PLC for Instagram. We go train the people where they select for our school, where they help people grow their business.
6: HBM Nigeria for Mali Lounge.
4: HBM, beyond building.
7: Duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekunrere are ile ye Bola Tinubu ti fi awon abadofin meta kan latowo igbimo alase ile yi sowo siwaju legbimo asojo sofun ile yi abadofin ohun oni lati mu atunse deba ile ise ijoba ile yi to ndakun ile ogun loro NDLA lati fun won ni ase si labi ofin abadofin keje oni ti ajo ijoba ile yi ton ri si eto abo loju ofurofo abadofin keta oni lati se idasile ajo kan to ma moguto eto eko lode ji papa julo ti oro awon osise nile eko to wa to nko awon oloko abadofin na oni arebuwolu ni ojo kejila osu kewa oro ta wa yi ton se ka nibi jokole latowo abenogan legun masoju sofun le itagunde abasi nibi jokole loni abadofin lori oro ajo NDLA oni yo fun ajo lase se labofin ati dekun awon eyan to n gbe ogun loro ewe abadofin to ni se lori ajo ijoba ile ye to wa ni janu eto abo ojo ofurufu fun lase se lati pese eto abo ni awon eka irina miran papa julo irina oju orin irina ori omi ati awon irina to ku abadofin keta oni lati mu atunse deba ofin to se idasile ajo kan to wa ni ijanu oro awon osise nile eko ti won tin ko awon oluko papa julo to gboju won lana awon adari won ninu iroyin miran awon gogo oja nile Nigeria lo ja wale se ninu osu kewa ninu osu kesan odun ta awaye to si fi bele nja din ni iwon gogo oja ninu osu kejo odun ta awaye ega bi ajo ijoba le yi ton ri si oro onka MBS se fide mule lori egbele won eye owo ojo oja fun osu kesan to dede ni oni ega bi ajo se fide mule osu kesan oni oja dinwo si ni orilede ye lori egbele won olososu oja hun oni o fi egbele nja din si eye owo ojo oja ninu osu kejo odun ta wa yi wayo yo gomina telere ni ipinle Cross River to tu je omoye fun ipo re labi asia egbe oselu People's Redemption Party PRP Donald Duko ti salaye gomina ni ipinle Bayelsa Adeyediri pe o je alagbara ni abele lori fanfa ton waye laarin awon mejeje lori isa kan se ise ojo ona to lo lati ilu Eko selu Kalaba Duke lo fohun lede ninu oro kan to so nigba ti ko pa lori eto kan didi ni obu enu atelu duku to salaye pe ona marosi ohun oni ko ye ko gba ipinle Bayelsa latari pe agbegbe ohun lo kun fun ira gege bo se wi o tasiwajo pe isa koso oni o gbianju lati re wi pe o pare awon ona ati awon afara ama duk tanuma ipe oro to nso oni ko ni se lori oro elekun jeku amo fun ife orilede yi omoye fun ipa iboselu PRP ohun tanuma ipele Nigeria o tun yawo si lati pari ise ojo ona ohun egbe awon osise nile yi NSC ti ko jale lati gba ise tolede latowo ijoba apapo ile yi gba awon osise se nbere fun idera lori oro aje kan si bere joko loju ese fun to kere julo lorilede yi papo gbe lati dena ewo se niran gbegbe deke olojo merin la tan kurede se ntesi wajo ninu iwe kan tolede lati owo are egbe awon osise NSC jo ajero simisita nile yi fun oro awon osise Muhammad Megadi Dinyade won tenumo pe ijoba won ko egbese asoro osise lojudo tuntun lorilede yi awon egbe osise lo tun bere fun aidinwo epo pentiro papa julo kan tun gbe igbese lori awon ilana ti o je karadan mo lori oro wo re agbo osise lo tun kesi joba ko mo se adeun to se papo pelu awon osise ni e karo lera ati awon osise joba lorilede yi je papo eye ti tenumo epo wo ti won gba bayi to je egberun lona adorin onu oko wobo adeun na to si dofin on the 4 in osu keje o si tenubodo ni ojo kini osu kefa odun 2027 ni ibamu pelu lana olodun meta awon mo ologun ile yi ti operation fansayama ti se ikolo siba awon agbesumo mi loko rawa ninu gbo agejo waria to wa ni ijoba ibile tangasa ni ipinle sokoto ase ja okun mi ogoro awon agbesumo mi won gba awon ojogun ati alukuku marun awon ologun lo se ikolo na ni ojo kedogun osu kewa odun ta wa yi ati jade to le de loni atowo adari oro royin fun awon omo ologun etuna kone aliyu danja lo fide amule edon fide amule pe awon omo ologun abuba awon agbesumo mi ohun ninu egbo waria danja bo won lati agbegbe alela bilange ati abure kadam awon omo ologun oni owo won dun awon agbesumo mi ohun pupo won lo se fi aketeba nigba ti owo awon ologun dun won amologun ni o ti bere gbese lati fo igbo omo lati dekun kan ma pada sinu igbo ohun ta po le yi ti tako aye soro wipe ekunwo owo na nile Nigeria minister nile yi fun oro na mona mona Joseph Tegbe lo se lede ohun nigba ton se loju irinse ton pese na kan ni ilu Ibadan olonu ipinle Oyo Tegbe tenu pe afunjoba kopo oni lati ri pe o pese na to dure fun awon mole yi papa julo ni fun awon eyan to wa ni eka ilu Eko si ipinle Ogun Abuja si Kaduna si ilu Kano ilu Benin ilu Enugun ti ilu Port Harcourt ege bo se wi oni awon eyan hun oni ijoba nwo ege bi ilana ntele lati je ki awon mole yi ka kire ti butoro le yi janfayin na ba to duro re ni ipinle Kora awon osise ajo eso alawo ya ka bi so di NSDC e ka ti ipinle Kora ti kan ko fin gbe okunrin kan eni odun meji leni ogun to poruko eni Victor Barry bi pe o lowo na bi won se fi omo obirin kan omo odun meta din ogun soko lo si ile Mali to se le pe saju won fun nise ni ile Senegal agbenuso fun ajo NSDC ni eka ti ipinle Kora Ayola Michael Sola salaye pe iya omobirin kigba jade ni ojo kesan osu kewa tan si bere iwadi ege bi NCDC se wi bari oni o so fun omobirin ohun to si gbe lo si ilu Eko ni ojo keje osu kewa to si yonda re fun enikan ti ko damo ni my two tan si gbe lo afurasi ohun salaye fun awon oniwadi pe omobirin ohun lo bale si ilu Mali ni ojo kejila osu kewa odun ta wa yi o tesiwaju pe alagata ohun lo yorun pada pe o gbe lo si ilu Mali ato si ile Senegal o fi de mule ato wa gan NCDC pe won ti bere igbese e ki omo ohun pada wa si le papa julo awon obi afurasi won ti jeje a sise papo pelu awon sise ajo NCDC iroyin agbaye ona ni amuwa si e ti gboyin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simiran pe yi alo si ile okere bi are la Amerika na Trump se fagile igbese lati se afiran tarata bi won se ja okun mi omologun tele ri kan ni ile Amerika lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook Itakun Abeyefo Twitter at Instagram Lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme.
0: Eka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere are ile America Donald Trump ti fagile sise alatagba bi won se ja okan mi omo ologun tele ri ni ile America ni daza to ja okan mi omo ologun metala si ogoro fara kasha nigba to yinban ni Fort Hood ni lu Texas ni 2009 Trump se saju ni ojobo ipe ogoro awon omo ile America oni won ni fe wo bo se fe ja okan mi omo ologun te ran ri ege bo se we oni o fi de mule pe won pada feyin itagba ti won sin yeba fun ile ise oro abo nile america ti kede pe azar oni won ja okun mi re to adi ojo keta osu kejela odun ta awaye akowe etabo nile america peter eckert fide mule pe won se alatagba nigba ti won ba ja okun mi omologun ti won ri ama igba keji ara ile america jeti vas salaye pe o nero ipe won se alatagba tarata fun awon eyan nigba tamanja okami omologun tele orin ori nile america

0: ora igba to ba idele yo ti sare mu asun omi
1: ben
0: gugu awon kan ta pe lesu ko dabi ti gba kan mo
1: da be mo
0: o ri pa meto kan wa ni bi ojo bi melo kan seyin ni bi ta tin so yi pe ti agbe kan fi pari wo sita pe igba ta ba ma fi ri ogun oji odun seyin a ni ma ri eso gidi mo
1: mo ranti
0: ni bi ti eni e ti so yi pe ki emi olomo ara eso ki wo olomo ara eso pe opolopo awon eso ti ara opolopo won a ki ri koro won gbin baba dada
1: ke wu mo ben
0: le to tun si pe won fe ka wa ma ra koro lo lodo awon
1: ben
0: awon baba wa si laye ati jo baba gbin osan
1: ah
0: osan to ba je bo to ba ra
1: omo re na won
0: omo re to ba wu na won pa
1: ben
0: bi e ba fe gbin ata omo ata to ba wu na ni o se kini o
1: na ni o pa je ba gbin agbado
0: irula
1: e to ba gbo ben ni na la la to gbe
0: ati be be lo baba be se nkan odi bayi
1: me wa di
0: bo la se ni para wa mo lorile ede Nigeria asoju opo la laipe o ta ba ti ile ise Olabash Nigeria Limited
1: kawo
0: kawo ari no order si
1: ben iro kan ti won
0: ebi tani oniruru awon eso ebi awon agbe ni abi ebi ijoba tin fi yaje agbe bo pe ti owo ba to wo la lodo agbe
1: abawo ti ra tin to ta
0: so mo pe bo ba to lodo agbe eni ti ma nku oja lodo agbe ko le po gbowo kan le owo igi ti o ti so
1: ti o ti pon lori
0: ti o ti pon lori tan tin ra le
1: ben
0: sugbon agbe te bi npa ti won ti fe ran je daji oko re
1: ben abi ti nkan o to ra won
0: to wa wo pe to ona abayo to bi o fi ni po na ni pe to ko gbowo
1: abi ki n ta kini
0: igi eso ti o ti so kale
1: ben
0: aba won ti oju nkan gan to pa fe lo ta leku o fe ta labuja
1: tori pe o ti po
0: won wo ma ngbo dudu
1: won ta re ta ko le boja
0: mo lo fara kan ni bi odun bi marun seyin laarin awon ipinle ti kasu won daju tawon ebo ti tori re to fi ra kasu orilede Nigeria ni
1: ben
0: apa ilu kan apa bayi
1: ben
0: ibi mo so ti yo
1: ben o ti yim
0: ibe gangan de kasu won si daju
1: to gbe won
0: ju tawon India awon China la America to ti wa ma ra
1: nitori pe ti won lo bo le won to ma so ma re
0: ke ti se nitori ile titi ma wu
1: ben ne pa won kan bi giga ko won bi giga koro
0: sugbon gba to wa ya lo yi pe o ti a dowo awon eyan to wa fi giga koro kasu
1: emi o tori eyan ri lai sosan
0: awon mi ni eh won wa ni je ko gbe dada
1: ben ni won ri pamo
0: ti won fi ri pamo
1: Onyoma.
0: Me to mu ki awon oyebu alawo funfun fa seyin. Lorilede Nigeria pe a pe si kuro kasu to da mo.
1: E ti oba bo le oni gbo. So kasu ti o bo le ko si weti re ma dinku.
0: Je ki lo sile se Olabash Nigeria Limited. Nigba ta ba wa de a te waju. Agbe lero
1: fe ni
0: to ba le se.
2: Lojokojo gerugeru la abewe kuku dukumuku ileṣe Olabash Nigeria Limited do sumare to mole gbo ka gbogbo aye igbonle re la wujo fin sara ni din oga ni Olabash ni be ka ta onje ohun osin gbogbo ko so onje ohun osin te wa dele taja Olabash Nigeria Limited te oni ri lopo ku oyoku be bari awon ohun osin ti won to bi bantu ti won si ndan yo bi omo titun awon onje ohun osin Olabash la siri e wa won e kan si won loni ki awon ohun osin yo ma sadua fun yin lojojumo Olabash wa ni John and Esther Shopping Complex Amoyo ileṣe won wa ni number 16 Asadam Road opposite NUT Secretariat Ilorin ati ni Adojuko Aviation College Airport Road Ilorin elepo won sori awon number ibanisoro yi 08035816613 Olabash Nigeria Limited oga ninu onje won osi tita
3: duro lohun ko tora mo ti fitari yen be lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere pere

0: kokolara o ta le
1: iranle ko dide
0: kara o le pemba
1: atura wo
0: atura pese
1: atura daada
0: kegun to kegun na
1: kara o ya gaga
0: ara nro ni tele ko ro ni mo
1: te ba ti fi kara o le pemba mra
0: lese kese lo nsise wonu egun
1: to si nsa
0: toto re
1: osubu yeke fa paro tabi fi ese da
0: fi kara o le pemba wo
1: kai
0: ara re o le pada yakin lala
1: action
0: action
1: o je awoka
0: aromo legun
1: la ku egbe
0: ara riro
1: tabi eyan didun
0: kara o le pemba loko gbogbo won
1: agbara po
0: kara o le pemba
1: to ye pharmaceutical industries limited
0: awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun yibo lo se
1: kara o le pemba
0: ero sese pin ire patu ope ta pata ponpon
1: kara o le pemba
0: o kisibe
2: kara o le pemba more atura dada
3: mo wa ni bilodun akoko
4: lodo 2020
3: o so pe
4: oko wo yi ko le daba soke sugbon mo si wa ni bi o
3: family ko dile itaja ile itaja ko di eleka meta
4: odun mejo orule kan soso
5: owo ile iwe mi di sisan iya mi gan le fendo lori orun ro
6: ohun ototo ibube ototo itan kan soso
7: sibe o dara
8: Opay at 8 real people real stories Opay is okay
9: duro na o ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara.

0: gba ni e pe wa mi yin ni fi so wi pe ko rorun fun yan kan lati ma lo nje kokan nisin o so emi ka ma fe yun gba ara siko mo emi gba si pe e pe wa lolu yan na noro tin lo to rawo so kan lori ta wa yi to ju o to lo ati n to ye ka mo lawon lu agbaye ti o kan won bae lohun to ba se ru se to mo lohun ja fe to mo niyan lohun tebi mi ati yin na ni awon re na mo nigeria to po a ja fe to lan pe won lanu loni nko won ti gbe gbagbo abajisa se gbo kan kan ni philanthropist awon eleyinju anu to ba ti awon ti be se ko je ni nigeria loni ti ba fi to suke lo ki le pe ma lohun na wa
1: yo pe won fe dije
0: mo lo re kan ni egypt obirin ni christian to wa ni lasiko awe wa o wa awan soro wa ni a won ti gbe ebun awe ti sun lu yo ke se muslim o christian ni o mo wa ni a sasiko election ni won wa lohun ni e ni ki lo wi ni o le yin de pelu lori nigeria yin won se o se o se man se philanthropy si lu ni won se bi ni o se pe ni philanthropy to ba ti mu yan ma se pe so je ju anu lu yi bayi baba disa kere ku je won lohun na wa so na ni o ko fi soro je ni bi ta ba na je activist ata je fe to mo niyan agboro le je to le da duro lori owa ara wa ti o ni je po na gba ri wo mo ri lai le eni kankan e so fun gba ta wa soro bi bayi ko jade mo di awon lona kan bi keji ta ni fe se ati debi ta won oloselu won wa
1: comrade azan o ni kankan ti mo si fe ka wo nitori eto yi ke bi o se je pe o se bere ni nisansan e si se alaye oro lori ajafeto omo eniyan ti mo pe yin atoka atona mekunu mo bona e je ki afomi la die

0: dake tara re ba dake ni
1: ba ya ka to su ni ko se ku fun mi pe ko ku wa mu fun mi ba ti ke mi bi ka je
2: mi o ma bo jo tu la ye o ba ma di mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
3: ejo kini ti won ti bi pe awon mo to bi fun mi gan iku re ati wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita o kan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokun o si bale dedede la wole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
4: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju jada wa ninu itojuko lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: to fe block number ni to to gbowo to sanwo fun afigba ta to bere si ni pariwe ta fe ti mo fe wa lo lo tun se dawo lowo pada tori e la se mo yago fun pe ka ma so pe e ba mo nkan re ko ba mu e dakun abeyin ni tori e la won to mo nkan won nkan lera ilera orisirisi se npo lowo e mu number le to ba jo mo ti yin nbe e to won lo lohun o si je kin ti won ba fun yin ko ba yin lara mu e je a jo ni agboye oro yi ju bi mo ti so yi lo iledua o gba fun wa a ni sesegbe a ni sise o are buruko si ni bo wa mo le lase olohun so eja bere eto laide ina penu ni pere o ni sansan ni tara tara mo nbo eje n to bayi e wa ja teti bele je ka gbo awon toro okan yi daada baba gbo won lagboye la fi fun won ni moran toto gege bi ona abayo mo nbo
1: do kali

0: Diamond FM, Imole to Kariaye.
1: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tari giniwa. Yellow Jackie.
2: Omo ba ewe dola baba onipasa kokoro nkin o se ni to ba moju ogun nipa binire gugu eyin je ti dagbadarugbo te reyi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba onipasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyin
3: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
2: woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gugu eyin ti jera ona abayo si gugu osoro eyin be lodo omo ba ewe dola baba onipasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onigba so akokoro ni ke kan si
3: kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo
2: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu o ma run
3: si omo ba ewe dola
2: baba onigba so akokoro 30 minutes loni
3: ni Russia Travelers and Tours Head Office ladojuko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin
2: e pe sori
3: 0805746607.
2: Eyin to mi ti o ti yo ekan si baba onipasa kokoro 30 minutes
4: eku dede woyi nbi te ti lanfani ati ma gbo wa lakoko yi nibi kibi te le wo wa edumare ko ni fi sanra wa di wa o ami ni ke se baba onipasa kokoro baba 30 minutes ni won ran mi si yin o baba ewe dola won ni ke lowo ke bimo e te ti gbori abeyin o ti gbori kakiri agbaye ni won ti so wi pe ilera loro eni to ba loro ti o ni lera ko loro o eni to ba si ni lera to lalaafia ohun gbogbo loni kini nta fe gbe yewo loni na ni ilera enu wa kini mo pe ilera enu wa to ni se pelu eyin wa gangan e te ba tin gbo omo ba ewe dola onipasan kokoro e ti mo wi pe gbogbo to ni se pelu itoju enu ni edumare fi ji ki won to si je wipe oni won fi nse gbogbo omo araye lore gbogbo bi te ba wa e sumo di ero radio yin daada tori pe oro yi yo se yin lanfani e mo pe beyan ba koko pade alejo abi eni teyan ri fun gba koko nti o saaju na ni pe ka soro sira eni ewo wa ni ka soro ko ru enu obuti beyan ba tin soro to di wipe eni ta n ba we tebi eni di mumu abi ngbe musin gbe musohun ati mo pe eni nsoro ohun oruburuku lo njade lenu e ti awon oloyibo npe ni bad breath beyin ba tin jera lesese ti itoju enu o ba ti se ti o ba ti moyan lori ina ni mo faru nkan be eyi la fi nso fun yin nipa baba ewe dola onipasan akokoro baba 30 minutes idi ti won fi npe baba ni 30 minutes igba teyin na ba dodo won e pe akasalika e se kabiyesi olohun oba gbogbo owo to je wi pe boye yin re ti mi lesese o ti wa nwo pe afi ko lo yo mama yo abi baba daye onijo teyan we yin beyan ba ti we yin tan titi njeun titi nla suti ti nje singomo ti nje orisirisi onje to ba de akoko kan eyin oyo yo di jafuru igba na ni won mo pe agbande si odie die eyin tuntun to ba tun wa wu nigba na nigba ta wa nkekere eyin lo ye ko wa lenu eni titi ta fi darugbo ewo wa ni tomo ogun odun omo ogbon odun teyin tun ti mi lenu e leyin to ti kayin akoko lewe je ri pe onilo ko kan si awon onimo segun ti won mo nipa itoju eyin ti o ba ti wa je pe boyo ti yo eyin ri ni boya o mi lowo bayi won tun tin so pe o lo yo o titi ma bo lodo baba onipasan akokoro baba 30 minutes baba ewe dola won bo toju e gbogbo to si nje isoro eyin yo di afia yin tegun alare n fi so omo odun melo ni o to le je n to wu o omo odun melo ni o to le je na mo be ba wa de ode ariya won ani o ya e gbe gbogbo nta mo je wa yo mo pe e fun mi leja e fun mi ledun eran e fun mi nikini won ni kilo de eyin ohun ni ojo ohun gbadun ko le re yin se fuja ko le re yin somo lu abi ko le re yin je gbadun o gbo ti mo pe e je ajeran nigba te yin be lenu yi iwo to ti darugbo te yin dola mo kan si baba ewe dola ni office won tin be ni Russia Travelers and Tours Head Office ladojuko giri alemi hospital giri alemi roundabout nilu ilorin Russia Travelers and Tours Head Office ladojuko Giri Alimi Hospital Giri Alimi Roundabout nilu Ilorin number te mo pe omo ba ewe dollar siri baba onipasan kokoro 30 minutes 08057466077 08057466077 atemi ateyin ani faisan lugba.

0: Diamond FM, Adeori Oke, ko jota yekeye.
1: Ma di sokan, ma so sori aye lojara. Ma si foro loka. So sita, lori eto, la wo lesson, nibiti ashiri yiti she pataki siwa. Ke si gbamoran, lori shirishi, si ona abayo, latenu awon ologbon, onimo, oloye, atawon ti won ti niro la koja iri, la wo lesson, ni deede ago mesan asale gbogbo ojo aje Monday, ojo isegun Tuesday, ati ojo bo Thursday. Lori ikani Diamond FM.
2: Hello,
3: Oleyewa.
2: Now listen. Epele epeto epo taro. Eri oro ti en so lekan sin. O wu mi kin gari sta kin soro den. Mi gan fe soro. Mi kin so nkan ti tuju mi gan ri. Bo se ri o ma tun soro pe pe oko un pe o kuro nle o ka on meta lo ko so nkan to wa ni di oro yen se get ko so nkan to wa ni di oro yen
4: oye e ra ekweto e ti mo ba fe e ti mo fe da si nbe o ni ti wo ma tan ni gbogbo ara won gbona lati bi odun meji awon lo so hospital awon lo nkan dudu eti awon ma n wo ye. There are some things to get we pay a can notice that man she into Kamashi. So to buy petting can you buy wa boss woody? So boy she is symptoms to buy one give wa and see you ba gentle let me alone. You more quibble ya being a canoe she only. So into my can yet take notes only pay. She one man in eighty as in pay. I want to maintain a man if you cutting board on eighty. Tabi, Gishano, Tabi, a dairy bio to buy a gum ban she. Tan se ngbo mi yi kan stop e den e keji ni pe kan lo wa ko tin wu kan lo fi di eti won mejeji lati sin lo against ola so kan wo changes ton ba wi changes so ola ni Friday so kan tun wa wo mo weekend so ti yin be ton ba wi changes to da ton ba ri pa mo ri changes da da kan wa gba general hospital ilu ton ba wa lo ki won wa lo si e clinic but I tin toju eti so kan so fun won be pe e awon gbadun eti so bo complain tan complain kan lo complain fun ni e clinic because e me ti mo soro I'm talking from experience mo yin ba yin soro yi owu wa ni eti ni mejeji mo wa guilty of eti rin so time February yen ni mo wa notice pe eti bi ma yo ma se lo tin ba tun mi tin ba tun ma tun yaju ki lo nse ni bayo lo gba to pada ya mo ri pe e fa gbogbo 18 yen ni side left ati apa wa fe da bi en pe abi mi fe ri apa gbe mo atese mo wa o pe stroke lo ma ja ogun stroke so I went to general hospital so wa mo pe GOPD ni mo lo so gba ti mo complain fun won se BP BP o high se on san so won fun mi ni antibiotics won se gbogbo so gba ti mo tun lo na se mo mi mo pe ti ni so mo se rin yen ti lo she ka mo so mo se rin eti lo titi so o awon ogun yen sise die kan to ya o tun se mi so last week Friday eyan kan wa so ni bi ise wa so eyan kan eyan kan na wa mi se wa na be to na ti rin eti ti kini kan wa nu eti bi white bye nu ni ni ni to ti kini yen ti o ti pin si meji so o ti di egbo sinu eti e so eyan sin lati lo si general hospital jana pita na ti wa so fun yin pe eti to rin yen ohun lo fa so ti bi mo se so yen yen se nwe o ti lo nfo eti every 3 days no si general to lo nfo eti so but wa temi ti wa emi nsin yi mo ti wa stop eti rin then mo ti fi ohun so for like 2-3 last weekend mo fi ohun si eti mi yen mo sha
5: ku sha baba oloye odun ni tan na asike ogbo awon yen na dakun eni to ni mo nla ni gba tan ba sadu ayin pe boya awon ni balopa awon ni kan yen e ti won ni lati se na ni pe ki won kun fun adua isora gan papa julo tan ba ni anfani ati serukia kan ma fo gikire mo tan ba ni anfani ati re ni ban serukia ah ki won gbianju e kan fi ogbo awon isakusa bi nkan kan yen kan ko lo se dukiya na so won wa be very fast and effective that le lerun kan ba yen jina because jinu ni assassin wa assassin jinu ni so won ni lati oko se bi dukiya ma le to ba ko ba wa sugbo na ba wa tan ma le be lowo awon eyan sugbo awon be lowo bi meta melo kan won o ri bi juwe fun ni beta ni se dukiya yen ni osugbo baje pe pe isu sugbo na ni bi omi kan ma tun ni afani ati de ki won bere won se ko lo gbo ya won mo lu awon won mo se awon kan yen so jinu ni seru ni gidi to je pe o ni agbara gan so kolon ko sanwa
3: hello sir baba to de ti ede to ni oko nko omo lo o fura re ko ninu ile obinrin ye gangan ni ko kesi awon iwa to wa lowo re to fi di poko nkuro mi o dale bi o sugbon to ba rapo pe boya oko re pada pe ko pada eni ko gbadua fun emi suru gidigidi emi te yan fi to ile re ti fi gun ipada re ni pe lati mojuto awon omo re meteta to ro mu se dasile bayo eyan joko to mo gan adu alafin ti pe ko lon je kan mo yin o yan kan yan ju de bi pe ke yawo mo gbe bi kan koko mo gbe bi kan awon mo yen iru awon mo be na di orisirisi omo mo wa oni dida kuda toko re ba ni ko pada eni ko bere fun emi idari ile emi ko ile eni si ori apata emi teyan fi ko le ni sori apata teyan fi toju omo teyan si fi gere omo ni ojo waju eni ko bere fun olorun o dari re lere ni lere to ti daru olorun ba to loruko jesu ami
6: e kale olotro emi ni en tolorun mo ejo n fe so sita ni ti eyan ba ni ito ato si ejo
7: sẹ́rí ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀wẹ̀ pé ètò ẹ̀ ní ṣe ìtúnṣe lágbára ọlọ́run sẹ́rí ẹni tó sọ wípé ọkọ òun ti kó ọmọ lọ yẹn ó dìde ọdún mélòó kan tó ṣe wà ń pè ó kóbìnrin yẹn ṣọ́ra o ẹ jẹ́ kó ṣọ́ra o torí ọdún bíi mélòó kan tó ti lọ yẹn kò mọ nǹkan tó ní lọ́kàn àwọn ọmọ gan kò rí wọn ohun tó fi lè gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ ni wípé kó fi lè mọ ìrìn àjò àwọn ọmọ ẹ̀ kó fi mọ ìrìn àjò àwọn ọmọ ẹ̀ ni o kó wọ́ọ̀ṣì ọkùnrin yẹn dáadáa kó tó di pé nǹkan kan máa dàrún pẹ̀lú ẹ̀ pọ̀ ṣẹ́rẹ́ni tí ó ní láńlọ́ọ̀dù lé àwọn jáde torí bàbá ìyàwó wọn tó wá fẹjọ́ wọn sùn ẹ wò ó ìgbàlódé tó rí dòwe o ẹ jẹ́ kí ìyàwó padà tí ọkọ ẹ̀ sọ fún ó mú ìyàwó ẹ tira ó gbà tán ti parí ẹ kálàáfíà ọtún jọba padà láàrin wọn ètò yóò ní bàjẹ́ ò ó dàárọ.